0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UCAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
3: Olof Ndjay neena fuñu xéssé dafa jëw gurum
4: waaw di wax ni Olof Ndjay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xépp
5: Olof Ndjay da wax ni atub gaynde forlu tef
6: ku yel ñay bu ñëwé ci dé ku yel mbokk wala mu bolé bop
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talib yi ngeen nuy bax tan len ziar di jidat ci nebe ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif senatal de mourid diko ñaanal di ñaanal ci cheikh ahmad bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cherne ibrahim mbake khalifa daru moti nuyu serigne mamour mbake mom serigne mohamoudou moutala di ziar bu baax serigne takku mbake mom serigne mohamoudou moutala mangi nuyu serigne assane katchou touba ndille ki sonama farta mo fi ci ka serigne takku sonna pol ci le fete ka serigne moutala mbok ñu delsi wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wala ngeen baaxu ci and ak seen mbok abdullah hassan nuy bëgg ziar bu jittale jëw ni kër gi serigne cheikh amar nuy serigne bab sahel mbay de mel ñu neñu ñëpp ñu jël mbokk mu joxe kaddu tay gi salam aleikum salam aleikum
8: wa aleikum salam
7: ak ay truc fay woté
8: ci abdulat
7: bismillah truc fay woté
8: ah man bayna fiel makke bal
7: ay yo lañu dégg suñu bayna
8: waaw nangi ni ñepp leen ziaré nangal sun mamor jamm feewal sun muntaha baat bi moko joxe mo ji olof ndjay da wax ne lu ne kët lu ne jor na koy fajj ñu ziaré ñepp leen ñaanal jamm feewal jërëjëf cheikh abdullah
7: ye jërëjëf ñi ngi lay sant bax serigne bayna sen di woté fofu ci mbacké bool assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah sall ñu ñala
7: ma ngi lay fay bax geej mi wajjantu firdaw soxna fa journal ñu ñëpp
9: jërëjëf soxna fa journal ci jàng mu leen ñu ñi ci bolam bay man mo ak ku ci melni sama yaay yaay mu seen jup ñu ñaan ci ni mo sama do gej ak mo sa bay di ni fat ci xara fi mo rgi ak mo mo sa sey bay la wax deug lu ne kët lu jël ko fay lu ne kët bo gije moy solo so xamne dafa tew te muy lo xamne safar do mo la ci sax solo so ne mu taxar lol nak bu fekke dañu ko sokos lolu mo war ñaanu la kët lu la jël moy lu nek suppose waye fekke abido nga yakar day xaw day war lol motax lu nek kep lu la jël dong koy fajj ma lay tali fiñ tolni bu fiñ bayiko li ñi jëk def moy jangal ak nak lol li min lu yomb lepp bu lu nekul nak du mëna am jangay tam bo yu fiñ jaay terkal do ko mëna am ko lu kepp mo la jël tepp na bu ne jonne te xol ci ñoo ñok ci gëñu sokk ko dal di koy def tay ko dal def nak ko lu nekk to lu jonne lu yaatu nak ndax lele mbir ñew mo xamne mu nta xaar suba mu nta xaar ngol ci sans la ci wara ma def legi nak la koy defa bu fa nekkul lolu moy neewul jonne dana jonne moy lu fa nekk lu nekk moy lo xamne lu ñu wara fa legi la tax bu xaar kon ñi xamni baal dal baat war la bu teggu kon ñi ko jaajeko suñu bayna yeyef natu sallam ala rasulullah
7: ko ko serigne ousmane gayla mi ngi wote fi jannatul firdaws ñu ngi sante baax di nuyu wa dekk mi yepp jannatul firdaws di ko tek loxom mi dem jeli kenen 33 966 0909 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam li na keutul re jonne nakoy fajj assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam
7: akay serigne ndam top
10: baye platform
7: mag ni watu wa guy mbam yep
10: yep ak ci jam
7: jere jef top
10: yalla ya doli jam
7: amine bak seigne fall
10: lay ay xewal
7: jere jef fall
10: mag ni ñew ci xaraaji bi ñep ñi wota ak ñi deglu mu ne lu ne ke tru ne jono koy fajj te baye ousmane kay jaar la jaar ay lim ko wax rek la ko bëgg waxe waxe nako kon baam yalla ko yalla mbajam ak bu fa julit mag ni imam bi mang ni sey awoñam ak kep wi talib ci musa mu sambar jam ak yow lañu ko yalla bon
7: jërëjëf koku moy serigne dam top ma ngay wote ci guymbam nuyu ba guymbam ñu koy tek ci loxom yépp ñu jëli keneen 33 966 0909 radio ikam fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wolof assalamu alaykum
11: assalamu alaykum
7: koku du serigne bay ñoxin kanto bay no hin mang lay nuyu
11: borom gal gi
7: na wa gal gi ak ndokh mi
11: wa sal sal da nga def
7: mang lay ziar bu baax ritu bay say toy ni bay ma jay jay ni ngi lay ziar bu baax kan
11: nga def ak tono
7: ñoo ngi ci jamm bu baax de
11: ma ngi jamm bu baax
7: wa Touba Mbacke
11: dama jegnaaw dama deggul ñu won dafa am Abdoulaye Sall mo am ay borom bu
7: ok yakarna lañ ko ku ne way
11: ba legi jottu wala mana ko ko def sawaji de wam se param param moy señ tuwa rek waaw am moy señ tuwa rek waaw waaw ana deug lu nek ci om roya jano koy bay mana fagu dafa bax lol te lepp lo xamne li bëgg bo soxla mu wari bañ dama koy fagu waaw fagu nak li am soxla moy lepp lo xamne li jeng mamo bëgg bu ëllëgé bu ëllëgé bu joggé dal cey jaar dang koy fatbu moy lu nekk teul na jono koy fay waaw jërëjëf ma ngi nekk wolem ko xamné ñu ngi déglu sama kaddu te tambaram staff def raja bi staff ko te sa bi ñu na mo raja gëna mo ngi jëno ko di yépp rek tali bi dal amul morom mom dal lan di nor la mom tuar kala ci ñom dal ci ñi yalla ko sa borom mam mo dal yalla ko sa borom buddelu fonam di ko ko wer gi yaram def bal ko te sax te yeu def la sa borom dox la ay milliard ak wer gi yaram defal nu ko nu ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñen bal ma
7: koku moy serigne nohin kan borom gal gi di wote fi ci touba ñu ngi koy nuyu di nuyu mbolam ñi dugg ci galam gi ñep rek jige daru minam radio ma jena kon ñu koy ñaanal tawfiq ak atiy bari yalla bank seigne touba assalamu alaykum
12: wa alaykum assalam wa rahmatullah
7: ma ngi lay nuyu bax ngom wala du mom
12: Allah nay def sall
7: ñi ngi sant yalla koku du seigne malik
12: malik ngom daru mut
7: ma ngi nuyu seigne khalid ak mbolé wa daru mut yépp
12: lay fay nuyu bax te ñaanal jam di ko sakku ci yépp nak
7: yalla nañ ñuko ñaanal
12: yépp ñepp jam
7: ci yalla
12: baat baam sa nak bu nekk te leen jonne koy fajj lolu mom da naka tek fi ben la rek mom bir mom bu taxawé mom la ko waral li jindi da fay nek rek bu nekku rek du lijeendiw lol da naka bokay xol manam fuñu leni mi ngi mel nit man na wax lu mënul way nit mën na def lu mënul ah ñing lay nuy bu baax nak di nuy señ Samba Tall di nuy señ Bashir Mbay ak señ Kofa Mbay di nuy Soxna Dial Kanlaté du Kanlaté xana
7: Dial
12: Soxna Dial ma ngi dajé lol bu way ci ke señ Mohamadul Murtala
7: gassam am sant
12: waaw gassam ko waaw gassam waaw kon ma ngi koy jéggulu dé di ko jéggulu wal ñepp
7: gëssam dang koy gëssam gëssam la sant gëssam
12: baye mbey ñing babulo wax na jërëjëf sal jërëjëf
7: koku moy serigne malik ngom mom lañu jox nuyu wa daal muut yépp soxna dial gëssam la sant wala gëssam ma rek yow dial ko gëssam yaaka na la ci dess ci bëñu gëss ñew dem ñu ngi koy nuyu baax jëlé keneen 33 966 0909 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam dina kët dina jonne nakoy faj Serigne Bayna Sen moko jox ci Mbacke Bol soxna mam bu sa Mbacke Tamba bintu Aladji Fallu Mbacke mo ngi fi ci Touba Surra mang koy nuyu di nuyu wa Touba Surra yeb di nuyu soxna mam ay Mbacke dende mom Serigne Murtada Mbacke di nuyu tam bu baax soxna may ñang ci kasse ni Murtada ak soxna Pola soxna mam xeyilo soxna mam bu sa Diop ñom ñep mang leen di nuyu
13: jor nakoy faj lu ne kët jor nakoy faj lu ne kët jor nakoy faj ne jor na koy
7: fajj okay kon lolou seigne bayna sen moko joxe ma nga ci mbacke 33 966 09 09 seigne galas mbacke ma ngi nuyu bax mom seigne abou mbacke mo seigne fallu ak seigne mustapha mbay sam conférence yi ñepp ñing leen di ziaré bu baax kon ñu jël gane 33 966 09 09
14: ibrahim alaf ñay dafa wax ne sayu mat bu xamone fa mi mujj burombe ab dom da koy sukkal
15: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet bunt bant lukki batam
7: nga xi tukkal kenn duko pergalal mboccor
14: walam jaay dale jaay ne gam loxo duko genn
7: ya sa xottiku guddal sa woñ la
14: walam jaay neena jeenu bun ñu ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
12: ku fay say bo
7: assalamu alaykum
16: dama hadde ci war rek soxna fa djop man ni jari soxna fa djop ni kambu jaw yo so ni kambu jaw yo ak
7: bay noin kire di bi ni lay ñaanal mu gëna yok da nga mëna yeggal sa wax joju ñu ko sant ak mère santa mère fatma gi xaritu bay mohammedou beuri momit tay wote du mëna dugg ben yoon waye day wote rek ñu koy wotel mère fatma gi mère santa ñu koy nuyu bu baax ak nogay sisé ñoo ñu xamné ñoomi tam fuñ toll rek ñi ngi bayyi xel jotaay bi ci soxnaay ñu leen di nuyu bu baax
13: jaay da wax
16: ñu mbeur lu ne kër lang ak mom
13: gën jor na fay
16: jaay
13: da wax
14: koy wax
13: jor na fay lu ne kër lu ne jor na fay fajj xof jaay da wax ne lu ne kër lu ne jor na fay fajj lu ne kër lu ne jor na fay fajj xof jaay da wax ne lu ne kër lu ne jor na fay fajj
14: jig ndigal ne kër
12: ngaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
17: wolof ngaay neena ñi mëna ko amuñu baax
18: wolof ngaay neena bo gisate tan bi yap sax non dakk ko saw yap lay lek
17: wolof ngaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof ngaay neena fini fessé kenn dafa jëy bu gorum
4: waaw di wax ni wolof ngaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
18: wolof jaay da wax ni atub gaynde forlu tef
6: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paay
15: wolof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci reey bur
4: cheikh ba wolof jaay dafa wax ni ku dem ba ci allu ba mere sa bam tax na reey ko da nga yëndu suuf
15: wa wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sat folliku man na la bet
17: wolof ngaay neena la reg mos jeexalut ak mbana cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
18: wolof ngaay day wax ni ñabu adina
7: assalamu alaykum
19: Allô.
7: Ah, salam alaykoum.
19: Salaam alaykum.
20: Alaykum salaam. Ya bismillah. Retour la.
21: Xamul mbam de moy phone waxu gannaaw.
19: Ku yey ba yey yaxuk bokki. Yey nga yaxuk yey katu yax.
21: Wala fa defal ni borom ngad yegul borom pagne.
20: Ku nu rafatale jakk fat waxtu warul.
21: Wala dana aduna de bu ciere way def nako laalo.
15: Wala ngay dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër gu fëdd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gi ci xop
21: ba yewon bay
20: salaam aleikum salaam aleikum
19: ay salaam aleikum
20: ak ay turek fay wote
19: mi ñong lay xaar
20: yalla nako suñu borom nangu
19: salaam aleikum
20: ah bismillah turek fay wote
19: wax na ko mor gi safa dekk ni
20: yow lañu dégg na suñu mor
19: ni sare bax
20: ñam
19: lol mu melni nak xamna ni su degg du dafa nit lol waye dañu ñëw di wax na lu kat ñu ko wax rew mo don dong dem mo bako mëna fa mo wala mëni nak degg du xamna
20: yow waxa rek ñi ngi lay degg jërëjëf ñi ngi lay sant ndong li mor gey safuté ok wo duggé rek waxal la ñi ngi lay dégg ñu jëlé kenen 33 966 0909 salam aleikum
19: alaykum salam
20: ñi ngi lay nuyu
19: ay jaara faal
20: jankat suñu abo bi
19: ah no lay siaré bax bax sa sa galas suñu abo
20: ah on ñël mako bax
19: siaré abo mbeng bax bax ak galas ñen ñet no lay siaré bax bax siaré wa madina gep siaré sama xarit seug bay jaxate borom beug borom dal fo siaré bax
20: fo gam mo mali wala gambie waaw mané fo gam mo mali wala gambie
19: lu ni kat lu ni jonne koy fajj
20: yow mo la tour waaw
19: lolou mom wa bes bu ne danaka ñu tek ci beut ndax da nga dédé nak ko xamni ah da mëna tabax lool nga wéss ko fa dem ci wuti ko xamni di sore na lool yalla ndawal nak tabax bi am lu ci sik rew ki nga dendalon borom metti nga xam ko bu baax war ko mana defal lo ah nga man de way fofu makoy jele man de way yepp fofu makoy gis ah ñu la waaw yow kay ñu jonne koy fajj ndax diw mi kay ma soxla ñewal wax ko mu defal lo xamna tax ko won way nak bo ñewé man defal lo kon nak wessu dekkendo di def lu lenen lolu mom gattam xel la ndax sa dekkendo lu man dang ca wara jappale waye dekk nek ko xal la ngay def lu man nako nga dem wuti ab jambour bo xali bi day sori lol solo gi bu ci da sikke nga wo ko ok nak ne ko kay defaral mako lolu nan ko baye no ngi ziaré bax di ñaanal bax bax ñaan seigne muntaka nak kon lolu ante ci wir seigne muntaka yalla fi yag yalla fi yag yalla fi yag wallahi ayam di neex na am di neex yalla gëna neex te gëna yag barke ci wa
20: ñi ngi lay sante bu baax kok moy baye cheikh jaarafal jankatu xassida nek fi ci touba mbossobe nuyu wa touba mbossobe nak ci loxom lañ koy tek kon ñu ngi koy jaajeufal baax di nuyu njawatu cheikh mahamadou fadal mbake yépp mbake suñu abo ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal bu baax baye cheikh jaarafal mom tam jankatan yi lay wax assalamu alaykum
19: wa alaykum assalam cheikh abdullah machallah
20: kokku ndongo ci basirou sour na wa touba wul koñ ñi ngi lay nuyu baax di nuyu seigne baran jam ni ba ñepp rek
19: yaara wax wax na baax am solo ñu koy xaral di waxe wax ñi ci jaar do ak yalla kan ko nek ñu ko waxe xuna lañ ko ci aw deg man seen yeen ñu jarign da la leer nañu ci waye nak lu ñu kettu woon ñun suñu wolof ñu koy gisé ñu melne karab gu dagg rek da man na la ko neutum lol nak boko jeme ci yefi adina nak moy doomu adama jo xamni ni yitte dab nako jo xamni ni ni melne te bakkan amul nak waye lay yitte dab yitte yo xamni ni dañu melne bu ko mut bakkanam
0: dana son wala melni bakkar mbeugi ci
1: ci
0: lol nak ñaare kum dem diko fay dis te yalla dogal ni lola fajuloko mom day jugat tugat dif fenen way du taxnu taxo te la ngay wax bu ko deggir da koy degg rek waye day jaar ci mo fay jall waye la ngay wax du ko wax ngi siyar ñi deggu ñep ñi siyar señ mod ñi ci sambatal ñi siyar ak ñep ñi deggu radio ak baye modou ndjay ak baye djouf jerejeuf tan
20: jerejeuf koku moy serigne basirou sour don wote fi ci touba wourkoñ kon nuyo wa touba wourkoñ ci loxom la koy tek salam aleikum
22: wa aleikum
20: aleikum salam wa rahmatullah
22: ya allah hat
20: okay jenn ñi ngi lay nuyu
22: ah ñi lay siyaré bu baax
20: ana njabot cheikh isa jenn
22: ah ñi fi sant rek
20: ay jerejeuf way nuyu
22: wa waaw di ñaan dool len rek nak ñi tollu rek ba ko señ ci waadi dool rek
20: la ilaha
22: illallah ah waaw cheikh bi aw bo degge nit di fanku de aw ci ta ngay tax
20: ci ta
22: aw cetang
20: cetang moy lan
22: aw cetang mom moy dogal bo xey day yik beug rek xey xey rek am
20: cet
22: wala fekke nak nga xey ni yowor nga and ak say nawle dem ci
20: waw
22: ci faguo bu mo sol wala faguo pass bo xey yoron nako
20: ci
22: boba ci wona ñewna manam bo gisé mag ni daan la wax na la passé passé diskoy fagu diko decc ci waxane lola mo waralan ñu daan ko de
20: pass ak passé
22: pass ak passé
20: waw
22: dañ ko daan fagu duggal ko ci waxane do ko defé so dara xewé lo xey da bété nga mën ko dal ci génné dal di dem ci lolé su ko defé su boba da nga ci bi nga nga koy fekk dañam ci bi waw waw waye cheikh bi ah tag cheikh do baax ci nit ki ci kem ta lay lam ca man ndax sun borom rek mo mëna matalé waw ndax moy yox ci deug mom lu nak kéré fagu la ndax na bu ko borom di indi rek ñaar mu dem ci leneen manam mu xew xewaan yenen danaka dama koy bañe ko rafacce waye ci tan mom yaatu na lol waw waye fagu dal ci kent laye kako man danañu ko def ndax xam nga ci jamono dafa neex legi waye xam nga yow nga sok parce que yene ay suu wala nga reere ko waye dik ni la man da sa keur je tay ji dar ru top ko nga yekati lolé jox ko delu wat seeti wat ak yalla fagu wato dara way nak fagu nga dara ndax yalla mi nga xey motax nga jox ko motax nga dal di deugar lo ci lolale
20: bay mbey
22: yene
20: lolou mi ngi bari ba legi wala
22: ah legi nak mom danaka ba legi ndax xam nga li ko def moy xiwol yi mo bari ndax yoy jamono loy jaay mo jaxé lo jaay ban jindu ko ndax timi bo ci mi sa ngum yi dal di meuna am sukkar ak café
1: ci yalla
22: tembu bu yi bari lo ah danaka yi nga xey moy mom la do sun borom xiwolel dafa yaatu te do ñewé danaka bo diité nit bu ko jëfé wul di nga gis keneen ko ko jëf
20: te bu ñëk bay tam ñaan do def lolu ñooñu kër deug de indi jatt ta ñu amon ful lañ am jom ak pastef ci seen bop ba nga xam buñ ko defé rek ñepp xam ni ñi mom seen def ko jotna
22: waaw goor ndax manam xam nga jamono bobu bu fekke yalla dogal na ni ci nit ñi ci ëpp suñu bayé dañuy am pagité bu fess yéne denc ci lo xayni jamono da sax duñ ko ñëk ndax te bu jëk bu xamantene yalla dogal na ni mbay ma sorti na muy doom ya nga xey ya leen ju fu ci nekk day dik ni la amna nangam lola ngi ni kenn ko ne ci kër gi di nga xam la nga xeyenteni mom lay denc ak lan ko cey dencal lu ci ni ak lan ko cey fagu ak yoon wo ngoy jaar waye nak boban digal dafa am legi nak
20: te bobu koñ bi nga dekk tam mag ni dañu xamanté ba nga xamanteni ñom bay mbay jenn buñu gisé bay cheikh jaara fa rek ñew diko di soxla day xamné cheikh jaara mi kat benn tiaxan leppul mu gis rek xamal ni mbiru bokut ak leg nga xam nit ñi dañu bëgg jël laaj def ko liggé rek di taxaw di laaj pass nga jox rek ñaar fukku ñu demat ci kay joxuñu témé joxuñu kay fukku kom kon da bokku
22: ci nga yow cheikh bi jamono bobu jigen di yalwaan kep wallahi biñ ko reey ci nit ñi dëkk ba nga dëkk kep nga nab fay saaku wër di yalwaan kep bobu dañ ko wër dañ ko def bo wër suñ ko lol wala buñ ko défé rek dem nañ ba nga xani wër na li nit ak mom wala fay fess wala dondom daara bu koy def waye nak ñewana nga gis ci dukki alli jigen di yalwaan ci bu jëk defé na dé
20: Hmm. Té légui sax yeen say di nga gis len say ko xamné dafa yeen wal way dara waru ko gërem ba dara ko dëkk gërem sax bu ko laaj lu jëm xorom dong bu ko jëmé da ko dama laaj ko ñako man da mom bu xéde laaj bu jëm ci kër gë rek di dajalé di denc rek di
22: wañ xam nga lolu nak amatuñ jarinté lolé ngay dajalé
20: té dañuy yakal ñu wara jox té ñi xam dañuy laaj waru ñu laaj dañuy yakal ñu warona laaj té laaju ñu
22: waaw ñoy yi dañuy am kërta ndax xam nga kërta dem ci nit mo wax ko sé xalaat bam tagal manam la jéggal mako ba xam nga lolu dafa rufu manam gor bëgg mu neul laaj gor mom du laaj
20: kon légui nak ñi nga xamne ñom la yalla denku ñu xawatané ñenn ñi kenn ku li amna ko tané ka nga tané rek diko bayyi xel ci noko bayyi xel li bañu xaar mu lay laaj dal
22: lolu nak ay yegg la yegg gogum mom suñu borom mako def ci nit
20: ci yalla
22: waaw suñu borom mom amna bindé yo xey amna lu yewol ci nit am café lool man suñu kayen ñu gis mukk mukk nit ko son waye nak ñu ñoo bëgg yakkat jël ya waye nak suñu borom rañele na ci ay bindeer yo xay nek wax deug yalla bo len setlo da nga xam ni ñoo defal ko non waye xol bo defaru deug dal moy di soop so loxo ci lu baax et ken bu la ci mëna jël
20: sant na la
22: waaw jëre jëm na nga sant bu baax ah mo ni ma la ko waxe rek yalla ba ci rum bay ma ce faas ak jëm ji ci am barke mara yalla yalla yagga ci am ba dem and ak jam ak ter waaw ma ngi lay ñaan bu baaw yalla ak ter atam atam jam ni ma ngi koy sant bu baax jabotu suñu mor jenn jep ma ngi len di sant waaw te ibrahima jenn wax deug day jenn yaram yalla fa yaddu ay yar bi jenn bi baax ma ko jenn di ñaan mo bo ñu la ñaanal mo dem na te mom jere jep amna yalla bo ñu
20: jere jep koku serigne mbay jenn la mi ngi wote fi ci touba bobereel nuyo ba bobereel yep ci loxam la koy tek di nuyu serigne lampe jenn mom serigne nar jenn nek fi ci touba jenn assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
20: Serigne Mohamadane ma ngi lay nuyu bax saxo ana wa Touba bu sobe jerejeuf jege sa telephone bi mané jege sa telephone li nga wax deguñu ko bu bax
1: mané mbay mbay la bokku ñu fi ngo ay at
20: ah imam bi mi lay deg xamna
1: ñaar bu nawé bu nawé day bu da ma rek duggé xawati
20: wa doon nako bu duggé barki dem rek
1: wa ñu wax la di baat bi dékk na ci lo xamni mom luma gis da
20: ana Omar li
1: ñu ko kuñ mayen soxna la on wara fa jël bokk yi ñëw di ko jël ci ba xam dara lu ci lumay war ndaw sax da sam yoon
20: lu waral lool
1: ah ñu ko mu waye xam nga lu ko faje
20: lu ko fay
1: tam ci top ci mom mo ne ko baye lu ne keut dina jëna koy fay nañ mom muru ma len
20: waaw ko mom
1: manam rek yi cheikh blas moko muju nek bu fa njabot ba ci lolu tek na ko
20: la ilaha illa allah
1: ñu ko maye mom mo ne dal bu fiñu dulla ñu ko wax na li koy xamana mom dal non la def jëm dal bor bay war do dem ne ko dem ci takusan gi ñu wuur wuur ñu ko tax ñen ko baye le keut dina jëna koy fay ñi mom muru ma dem
20: nu mujje mom muju na ñew wala da
1: hmm
20: ka demon muju na ñew wala
1: ginaabu ke dem xamé ne ke dem na ba fi waye mom ci ma wax ne mom muju fay bo njabot ko rek
20: la ilaha illallah
1: ko ko nak dina jëna koy fay geblal lu mom ko dé mom
20: koku jëfé na ndigal dé
1: ah dé ci ba waye ba ci ko nak
20: koku rus la wut ay wajuram dé
1: rus la ay juram dé waye ba ci ko yalla téel nako
20: chat
1: nak njabot ba yalla dara ci ba
20: jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax ana siet ak daw ñu war la mur nge daw fo daw jëm assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah cheb la
20: señ bi tal ma ngi lay ziar baax señ samba
2: samba tal de ko dama ci alay tere kep ku ne ci ron la ila allah wa aktaru anna muhammad rasul
20: ana asman simba tawul fo
2: wa toy xep tay xeyu toy bo
20: yow da mel da nga bokk ci ñi nga xam dañu ragalu ndox
2: wa yoon yi ñuy jaara tax bo démé ba dugër Ablaye Watt da am jax jax bu ko nekk ak report
20: nga jaar
2: ba wañéku ngay amé jox motax bu taw bi réé rek ñun
20: yow kay bu féké bo jaay buntu ko Ablaye Watt da ngay toy nga jaay buntu ko Macky Sall wala bu juuf
2: amna bu amon ci kër dé lol
20: ah ngeen dem def
2: ñu yow bu baax rek señ mo doon tafa mom ci fonku ku wax non
20: bo yëkété kaddu gi nak mu neex lol
2: ya lu wer la waw ak señ Malick Ngom mom
20: waw
2: ngi lay
20: ci
21: ni di ciaré war Touba té doyé ñëwal dé xaar Yalla bépp rek ak képp ko xam dal ya ngi déggo rek ci ka ci ñaanal señ ma mor nak ñoko wër rek ak ak lu mbacké ak lu bay faaje dem la kaddu bu am solo la wax ndax képp ko xam ni déglu nga kaddu gi rek war nga ci def jangat da seblat dafa andi defar te moytu yak mag ni dañ da fak ndax dañu wax ni jambar lu meuna yak bu soxla ñewé yaafut buy sakanal moko fay tane da seblat da ngay gis ci buñu jëme ci suñu walu soxna yi da ngay gis ño xamni dañuy dajalé ay na lu matuma at wala lu ko jégué benn bis ni ñu yak ci lo xamni kenn xamul nu muy toll té ko ci dem négam lég lal ba muy teud sax la yalla xam doyna su ko défé nak ñuy muttu yak la baat bi man fofu la koy jëmé ñuy nango leggey di yaxanal moy ku yak bu upp bi ndax ki nga xamni mom yalla da ko neewal doole rek nga xamni ci mom da doon ku ñu wara dimbali yalla boole ko ca ñoña mom taxu ñu may wax
20: legi nak
21: waye ki nga xamni nak
20: samba
21: nanguna liggey sa bu ne mi ngi test ci waye lu mu am ta bayyi ëlëk day yak
20: okay
21: ndax doon lu mom faaw rek bi dana am rek doon lu ñew
20: ci la
21: da teb laat yitte mom day am wala wéré di am wara faju wala yu démé non su ko défé nak bu féké nit ki yak la mu yoron manam dimbali ko sax du yom ndax dañ nan koku lu amone lu manona denc waye da ko yak kon nak man fima koy andi moy dal ñuy moytu yak gu upp gi dafa bari lol nak da ngay gis sax nak kuy yak ta fek mo wurta yak
20: lutax
21: sax ko xamni dafa am ba ni gi defal nga xam mom bu ko defé da nañ xamni ki man nako koku amul jafé jafé waye ko
20: xam señ samba
21: xey rek ni la di li def dajale ba am lu ngurona mana faje soxlam soxla ñew mu woron ja def rek lu def tax def mu defé ko len mu jël lepp yamalé ko ja bëcc ci ëlëk sa nak leneen ñew du xam nu muy def té du mëna dem ci genn ndax amul na lu mu yaxanal diko mo dal ci ñiblat dañu xawa jafé ñew
20: sambatal
21: touré
20: di nga bay mbay jenn ak bay cheikh kan dongo dafa am ben côté baam dañu ma ci ñaax lool moy ñew sa yu ñu wax rek len sa ñi ngi bay wala xel ki ñu waxal yow da ngay wax lu am solo waye ngir nit té la fa laaj la fa ngirul def yow da ngay ñëw idul am solo mais da ngoy tari bam jaax ngay dama nek ci dal di gën motax li nga mëna xam nit ñi mën ci jaruñ ñaar dañu xawa jafé lool ñu mëna jaruñ sa xam xam bi
21: ma fess yow lu tay
20: ay fu na radio waye dama bëgg nga diko continuer gis nga bay mbay jenn mi sa yu ne bay mbay rek moy do waw bay cheikh kan dongay non la def ak ñu bari waye yow rek da ngay indi xam xam bo xamne yeen say sa dama lay bëgg laaj mi daf mi rir ma la doon bëgg laaj am solo mi rir na ma dama la bëggono wax dal xamna li ma ci japp moy lol nga wax ci natti amna lu jara baye xel da ngay gis ko xamne danaka atum lu mu la koy nat waye bu ko tegge ci genn ngon nga lay yam bam lebat ci doli te buñ la waxe xass bam ci yak kenn mu munta xam nam tollu te ginaaw bu xewi jalle ba nit ñi dem ya bax jall boko fekke ci neegam da ngoy yeeram ba nga yene ko sarx ba nga laajal dimbal
21: wallahi
20: ah legi nak motax may lol nga wax dafa am solo lol lu jara yaatal diko wax nak
21: war li ëpp bu ma xeye di liggey dama dol yoro su ko defé nak téléphone bi li ci gëna bari da dul am retour wala boy wax duma ci dégg lu bari waye bu may waxé yor lo waxé dana la mëna don
20: wa légui nak lolu nak da ngay bayyi xel ko xamné yow da ngay wot nit ñi di la dégglu
21: waaw
20: luy sa galankor ak jokko ki ngay waxal rek da ngay mëna bayyi xelale
21: waaw
20: ndax yow yegg nga fo xamné ñu bari bo né buñ né señ samba rek ñu xamné ki amna lu mu indéti kon bu boba nang koy gëna baye xel de nga da nga baye ragalum ndox nak Touba kën fu dëkk ragalam ndox
21: wa yow nak dila jaajeufal ci yoy nga may andi ndax man dama nek nit ko
20: xamne
21: dama way tolli ci walu xam xam man dama motax damay contane ci yow dal
20: way dung ko sanni fe wa bu su ba nga sanni ko fe ci jere jeuf sant nañ la ni no mer sal ak ñep jere jeuf serigne sambatal ñi ngi lay sant bu baax bu ma gisé ko xamné lo wax da dou koy waxa rek sama xel dem ci morsar assalamu alaykum Salaam alaykum.
3: Wa alaykum salaam.
20: Koku du Serigne Kossa Mbaye wala dañu ndro baat rek?
3: Kossa Mbaye Touba Daru Anwar.
20: Serigne Kossa ma ngi lay nuyu baax di nuyu Touba Daru Anwar.
3: Ñang lay fay di nuyu ñepp.
20: Jërëjëf Mbaye.
3: Ñuy suñu malion ko maamu daaru sama ko ne ba siram bay daaru ko raak yow ngi naap tambatal mu genn leg maam ko ñuy tambatal nak maam ko da wax ak yow ba ti maam ko wax naan ko dama am mbokk yi sant talde yi da ko jant man nak la xaw ko ciosanam baye lu ko yéra ba ko sant li xam dama am ay mbokk yi sant talde ko jonti
20: fim toll ni sant tal man nañu genn ci
3: nawi naam mom nak baye ba leg jontu ma na da ko fatti
20: mom essa mu ñu tal mbokk mu man nañu genn mo ñom ñepp fim toll ni
3: wa geeg wala ko ba
20: ya
3: ñepp wa tek ay ci ay sonna nakoy tire Touba gede bay bolle man fi ciari sama jay ñang babalu sonna fatin borom baay la xima ko ciari bu baa baa sama jëm Baghdad waaw ñu jonne nakoy fajj de sa awlat ay jamono mag ñi da nañ yer gat te ker ga wala ñu yer ginaar ci kër gane sama ginaay ci bayyi ndax fagul ko tam xarit way bayyi ñu mel non wala mo ne gatt bi dina ko fi bayyi parce que ski bayyi ñeen yu ñu mel waye gatt bobé yalla dina def gan dina ñew wacc sa kër kër ke ñew gar go xamni day aaje teral teranga yu am solo gatt bobé do ko xarité ski nga koy lotalal tax gam nga mo ne keut te lu ne keut lu ne yon da fay fay

0: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Señor Sayar, ma ngi lay nuyu baax job di ñëwaat
1: Yalla
0: ci
1: tan
0: kanam.
1: wax sa dé def fat way.
0: Nawaté na maam Cheikh.
1: Waté na maam ñëpp ñu lay ziaré. Dem rek suñu baay. Bëgg yu ma xey ñu bari ñu ma ci gis ndax ay xam xoy fi amal waye ku ci nekk ñaa ngi naan Abdoulaye day ñu am ko nuyu sa bo dugëté. Ma nga wax fa ni doon wax wogu ci dug. Ndax nak li dé rek.
0: Da nga dëgg kay.
1: Ba rek di dem bu loolu ñaa li ni kat leen jonne koy faaj. Rek di dem suma toog ni ci fi rek lañ ma dal di wo ni ma ben xew xew bu am walo. Té musuma xam fi wala. Waay lool baye mbay jenn wax ni pass ak pass man may baye xel.
0: Da fa kon ko baye.
1: Na la ma la di yëkëti mbub rek. Fekk mu melni maramel. Xol so am la nga xamantene war na mëna ndam moy di Yalla japp na ko. Lepp na japp na ba may ñëw bi ay biñu ci ko. Kon Yalla Yalla doli sutura ba depp lu ñu gëtt rek luñu joon man ko dal di mëna tew.
0: Ci Yalla.
1: Bo loolu mëna faju. Tay nak fi ci Touba tellement feex. Di borom kër maam jaara jaay. Sa sene ngi lay jox ay yonne ak yobante yo xamanteni ñu gën ci yow ci ay duyo ak ñaan
0: ci
1: ak sama taal fenten mo suuf mo fekk dama neel bayla gis bu ko bay sama xol baangi ci mom man la sene mi jappani fi wax deug yalla ba nga fi ño xamne ñepp ñi nga lay bay xol sa bo xey suba ngon bu deug bu te
0: ci yalla
1: jaare cheikh dar fall mi nga xamne bokkoñ ak señ bu soob mom ak bay borom babarin bay mbay jenn
0: bay mbay jenn
1: bëgg dem fa la yenn way sama xel xox kat ndax xew ba fa demal waye kon na taxé ba dem kërëm waye nak yoon yëmu ci ben yalla fa dem jamm salam di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jamm baax na sal jërëjëf
0: jërëjëf ñi ngi lay sant job koku moy serigne massaël job mi ngi woté ci touba tenu mam cheikh di ko jël nuyo ko touba ten mam cheikh yépp di woté ci loxom salam alaykum
2: wa alaykum salam cheikh abdullah
0: okay fal yaram ñi ngi lay nuyu
2: ma ngi lay nuyu di la ziar
0: ana wa baghdad de
2: ñingi fi cheikh abdullah damay bidante rek motax fani damay ciaté rek
0: ah ciaté dama baxna mom
2: di nuyu kilifi di jotta jaar yépp rek mune lu ni kët lu ni jono koy fajj
0: li la wax de
2: ah cheikh abdullah xana xamo lele nga fi xek nit manam mu def jëfi ba do lam mais soko tonto fi sansé rek manam mom daf lay gagné mom dang koy baye mu def jëfi ba do lam yow ma yow nga tek nim soow rek diko tétat
0: sidi
2: bu yagge manam bi manam dina xam ñoom def na jëf ba do lam te manam bu toge ba xaram bi dina xam manam day da virus su ko defé su boba fon ko bëgg orienter dem manam dal ko orienter da nit ku defé jëf ba do lam nga bëkk ko lijeenti ci tank bi rek manam yow la nga bëgg do ko da ngoy baye mu def jëf ba do lam ba pare rek yow nga ni tek ni soomul woy
0: legui lolou soko defé defo li na keut ne jonne
2: ah
0: so defé
2: li na keut ni jonne wala ko moko wax lolou mais kenn ko ne ak nang koy régler
0: dé diglul
2: ndax fiñ doon ni tayji cheikh abdullah tayji problème tay fu man di am ni tay nit ñi bu ñëwé di atté dañ xol ki nga xam ci mom mo ëpp doolé koku lañuy téy loxo bu affaire bi sédé ñu doga rek
0: légui xam nga li nga wax
2: mais lu ni keut mi jonne nga mbokk ko fac fi sansé lool day gëna indi jafé jafé rek ndax li fi keut mi jonne lepp mënuñ ko rek lé rek joni mën ta nek
0: da ngay diglu sidi
2: ci démé xal
0: sidi
2: ah
0: ok da ngay téylu bu baax gis nga wolof yi liñ wax lu yolof yi wax
2: la lu ni keut mi jonne
0: wa da ngay xaar ma wax la ba nopi wolof yi lepp luñ wax lenn rek mo ci am yow mi bëgg wax ci loola nga ñak ci xam xam bu yaatu waye ñoom luñu wax am luñu xam nga tay yi say at bariwul sama at bariwul motax ñun man naam baat bu ñew dañ ci wax suñu soxla rek waye man naam la tax baat bu jog mom ñoom ñuko xam nañ ko ndax lélé da nga indi lo xamné place am bu kët né joon légui nga bëgg jël loola duggal ko fa pour ndax loolu mo li nekk sa xel bu ko défé ñu né baat bi noko tékké non waye lélé nga gis nit tékki baat bo xamné tékki bi ak baat biñ joxé dañoo soré ñoom ñaar té baat bobu mom muy tékki amna fenen fu mu xaj
2: allo amlo
0: xam nga tayji buñu wax ñaané ko tek won law yoon kon bu boway mën nga indi baat bi nga wax légui
2: waaw xam nga baat na kenn ko ne ak nang koy dégg rek way du jangine kenn wax baat bi rek ñepp li non la kenn ko ne ak nang koy dégg
0: loolu wess nañ fofu defu ñuko waye tayji
2: groupe xar bom ñepp mënu ñu tégg ci yoon ñi dañuy jup ak ñi jaat ñi def ni
0: ñi ru ay xar ay nit lañ
2: da ngay fexé dajal wat ñu bokk fu ñi bi rek
0: ñi ru ay xar ay nit lañ
2: ñi ngi nuy wax ba daal de ak wa daru ma naan di nuy baay daal di fofu ci xeyra di nuy njabot bay kat famu kat ak njabot gi dëkk ci frontière yi bi nuy wajjal yépp dem nak daara jox la di won cheikh abdullah ma ngi nuyu ñepp
0: ala wa daara
2: di len balam di la wax liggey mom rafet na
0: jërëjëf
2: nam la salaw.

0: jërëjëf Sonia Daara Diouf rek sama xel na nekkale ci Baye Mohamed Mëroon maa ngi koy nuyu waale mu itam bu baax a baax. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wabarakaatuh. Abdoulaye maa ngi lay nuyu te di la ñaanal jàmm.
0: Kooku sëñ Mohamedou bëri ndongal peteñ.
1: Ndongal.
0: Dëgg ko peteñ wala.
1: Peteñ jàpp dëkk la moom am na dëkk.
0: Xam naa kay xam naa dëkk kay damaa kan ndongal peteñ nga.
1: Mu faa dem de ko.
0: Kon ndongal mbos.
1: Ndongal Daaru Kudus.
0: Ah nekkal mbos rek daawul woon fa neex de.
1: Ñaari dëkk yëpp de baax na
0: ko. Ah waaye.
1: Ndax dëkk kilifa la.
0: Pap Saïd fa la dëkk di mbos fa la dëkkoon. ñëw sama dëkk bi mu neex rek mu bëgg fee toog.
1: waaw dëkk bi moom wax dëgg yàlla ginnaaw borom dafa woote yàlla do ku ñëw rek ñoom lang moom ku ñëw lang de loolu moom borom dëkk bi ko def.
0: waaw dañu feesal suñu dëkk bi rek wax leen ñu demaat suñu dëkkoon.
1: waaw ñun ñëpp fay ñaanal ñëpp jàmm.
0: jërëjëf.
1: yàlla ñëpp am jàmm barke Cheikh Wade Cheikh Abdoulaye. lu ne kët. yéen na koy xooj.
0: léegi nag foofu dama la bëggoon a laaj.
1: waaw
0: baatu kët damay dégg ñu ko wax ci yeen ak yeneen comme nit ki yor dara mu daal di ne kët ci digg bi ñu ne kët naa yu mel noonu damay dégg wala ñaari kët yi du benn.
1: noo ko waxee nga ne lu ne.
0: xam nga baatu kët dama koy dégg ñu koy jëfandikoo ci leneen ak.
1: ci leneen ak.
0: waaw comme lu dagg ni ñaan nee na dinañ ko kitt wala nee na kët.
1: waaw loolu maanaam lu mel ni ak bu mu doon a dagg nu nga xam ne maanaam kët. ndax bu daggee foo xam ne fi waru faa dagg kooku ma nees na koo tekkee kët.
0: xam nga léegi damay dégg tey nga yor sab cuuj mu yem dikk. ñu dagg bopp ba léegi ñu léegi jàppal nga daa kët daa kët bopp ba.
1: ba tey kët la. mais nag kët gii olof bii wax moom maanaam lu teewu la loo xam ne daa taxaw temm ñu war koo faj ci saasi. li taxaw temm ñu war koo faj ci saasi moom. loolu la olof yi tudde kët ci baat bii.
0: léegi nag tey damaa bëgg ñu dugg tuuti ci wolof tuuti ndax comme dafay jeex cat yow jër ngooy méngale ak jamono naa laaj ci baat yu xaw a nuróo day wax dañ ma xaw a jaaxal tuuti wala ma bàyyi nga jeexal rek laaj léegi ñëwal li nga bëgg a wax nga ni léegi baat boobu lu muy tekki
1: tey. maanaam dafa am loo xam ne lii dama ko cee gis ndax. dafa am waa joo xam ne ji woon bu mel ne Abdoulaye Sall.
0: kon de rafet
1: noor ak nawet. noppul benn yoon saa su ne. yàlla dogalut mu mën a am lu bëri.
0: waaw loolu am
1: na loo xam ne maanaam mën na koo denc.
0: yow laal nga ma dëgg nag.
1: waaw xam nga nag dafa am bis boo xam ne yàlla si daa def comme ni mu def nii fanaanee taw ba bët sa. léegi ñu xëy war a dem tool. ji gerte. te amut loo xam ne lii maanaam yóbbu ca tool ya. benn commerçant yooyu jamono nag commerçant moo xew da ngay jaaxle tool su nga dem ci commerçant ne ko daa bëgg nga abal ma nangam. mu ne ko ayca mu ne ko man de mu gaaj ma soxna si dong laa yor léegi nag dama la koy tayle.
0: nga jox ma mooy lum yor
1: kemb.
0: mooy lum yor nga ne.
1: ganjar.
0: ah waaw kay waaw ganjar waaw.
1: jigéen ñi daan sakk ganjar lañ ko tuddee woon.
0: xam naa li nga wax waaw.
1: lu mel ne ay wurus ak yooyu nga xam ne dañ moom lañ def. solo
0: dama yaakaar soxna solo tayle sa waaw.
1: mu ne ko jox ma bërigo kemb ak benn saako tumbul. mu ne ko ah waaw mu ne ko ganjar gi rii wax dëgg yàlla bu mu fi jógee yàggut. mu ne ko waaw waaye nag lii la yàlla dogal lu ne kët moom lu ne joon na koy faj. ndax lii dong laa yor ci lu teew lu nga xam ne mën naa la koo tayle. mu daal di koy tayle ganjar ga ah mu jox ko bërigo kemb ak saako. waaye itam nag yàlla def na moom daawut. gardeel kenn ci dara ba mu déqee gerte ko ba ñu ko daataan bees moom fexe na ca lu mat bërigo xott boo xam ne bi maanaam delloo na
0: te yàlla
1: ba mu del mu fay jël ji la delloo si waatal borom nga xam ne moom li olof yi wax moom lu ne kët moom rek moom lu ne la fa nekk rek. soxla moom su taxawee temm te yow dencoo dara. maanaam la nga xamante bi yaakaar nga ca teg nga ca sam xel yaakaar ko boo demee boo ca mënee jot rek loolu dama koy tëw. mag ñi moom wax dëgg yàlla daanañ dimbalante ci. bare xamoon nañ it jàmbaar ju néew doole. xamoon nañ ko bu baax a baax ba nga xam ne maanaam lu ñu mosaan wax ñaa daw ñu ko gànn.
0: ci yàlla.
1: waaw mom wax deug yalla mom gogou wet mom baxon nañ ci lool wuté man
0: légui nak xam nga légui jamono bi ñu bax ñi batay ñi ngi fi waye dafa
1: bax ñi batay ñi ngi
0: fi okay dafa am nak légui ñu bari luñu bëgg tam moy ap laaj té bu fekkone ke laaj sax soxla ko tax laaj bu soxla sa fajo bu bayyi laaj ba waye ñaar rek ñu ci bari waxuma ñepp na ñaar ñu ci bari buñ laaja mu neex rek dañ koy def yoonu tool continue di laaj rek
1: nan di
0: bu ko defé di wër fan mo gëna neex laaja sax nak far légui mi ngi melé tay ji baye mohammedou bari mi bu xey rek ko ramadan lu jëm kër ga lu jëm lu ko jappal lu jëm ci kër ga lu way am jox ko ko mu yendo ko def ba anjot mu dem fekk wa kërëm togg añ timbal ko defal ko yépp mu la légg ba suu da dugg ci neega wañ lim am non tay bo liggé mu dem séti ben mbedd mu gëna wom bo liggé mu séti ben mbedd mu gëna wom jaarat fofu nan lu jëm ci kër ga bu ko defé nit ñi yend ko jox ba anjoté mu dem bu fekkon sax mo bu yegg na jënd mbusu gala sax mba bu noppé mu jënd guuro sax jox ko wa kër ga du ko def waye tay ji kat amna 10000 day fexé suba ak jamm yam yeen 15000 bu ko ci bolé wam 25000 légui ñoy danaka ñoy yakal ñi ñi war la laaj
1: magi siaré nak ñen ñi nga xamanté bi yalla da dogal ñuy liggé yu mel non ndax ca fa daw jig amna fi kuñu jappon fofu ci dëkk bi ko xamné ci daan mësa bu mësa tué attack rek ñew ci gi gis ni manam cet ci ñoo ñi fi nek nga xamné ay way lagu lañ kenn da duggal ci auto bi wër ak mom dëkk bi naan way tawat jaangi ni dañ koy laajal ni mal nangam ak nangam yeen do wër ba ngoon mu dem ñi bu demé ba ci gis gëm mu wacce wax ko def ko ben way nak ko xamné ci koko mom yalla da dogal ci mom lolu waye am borom xel la jang na ba yeeyi ke itam manam waji ñew def ko non nak wa mu yarul lol ne tek rek and ak mom ci lolu nak ba jent bi waji so mu ñew ci gis gi ne da fay wacce jox ko ñaari julli mu ne ko man nga jox ma ñaari julli waye ba waji dal bañu jappate ba ñepp am ci yoon police ko jël defena mom ba waaw ak momo ba legi gisatuma ko mom muy def lolu mom
0: ah mo nañ ko baye mu liggéeyal neexon na de
1: ah neexon na ci mom de waye nak lolu wax deug yalla señ bi boko defé borom xel mo xamné ni xam na li nga xam xeyna yalla ko bindé ni mu mel waye suto ko epo ko xel
0: xam nga xel mom
1: bu ko def du nangu
0: gis nga xel fi muy jarign nit mo bari fi muy jarign nit dama deg dembu kuy wax lu am solo mune bimu nekké ci daraaji di yeen wal bimu nekké donga dal néna dafa mësa jël ab taxi ndax fam jëm dafa sorti guddé na lool ay xaju guddé la bimu jé taxi bi nak wax ko fam jëm waye bimu dikké ba aksi té yirulum ko fayé dé
1: waw
0: ta xam néna borom taxi moko podol waye bimu dikké bu jup sen koñ dafa am guuy gu reey bu nekk ci all bi
1: waw
0: mune borom auto bi jégel ni nga may borom da koy may mo di fukk guuy gi nak di fukk ci guuy gi nak ko yaay tijil ma légui borom taxi da tiit da daw am nga japp ne waji ci biir la dekk legi waji ko xol ndaw auto mo ko ndi dem yoro am nga xel mom da naka fi nga jeewu di wato baax
1: alhamdulillah xele yi nit suñ bi
0: ñi ngi lay sant bu baax
1: yalla nu yalla may kendal jamm ci abdullah nuyu lu wa kër gi bu baax baax
0: ñi ngi lay deg
1: ñi ngi lay nak sama xel ba ci école ba
0: demb rek yenn
1: salam manam fallu ju yalla yalla gëna ko defal ndam ba señ ju am
0: amin barke suñu platum
1: suñu sa baax baax baax nak soxna fi nga xamanteni bi mom ñepp rek lay wax mom ñepp
0: ah
1: yalla yalla defal sa japp momi tam day señ modou goana
0: ah sa
1: ko jare bu baakha baakha ba
0: sa mag jodi dem
1: bu ngi nak deg na tank nga diko tuddu manam momi tam warkal mu baax lol rek
0: mère femme ngay xana
1: mère santa
0: wa bis bu sat na mo woma danaka fan yep dama digeunte mom telephone ba ci dem ho barki dem rek ay gorom diko wotel mang koy sante bu baax mère fatma gi mère santa
1: wa dañ koy wotel rek way mu notu la wotel
0: rek lol la wax kay ne mu nta wote waye day ki rek mo bay morul
1: ñu ko lañ di nuyu ñing koy siare bu baax baax
0: jerejef
1: yalla yalla may ko wir mom tam assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jerejef ñi nga lay sante xamna ci yow lañu yëkëté jotay bi tay nak sama kilifa yep dama leen faté nuyu rek mu ñow suñu sante ñu blaatu suñu blaatu suñu soñ bok señ Serigne Modou Habib Mbacke ñom ñep rek waye bi mu nuyu ci mu taxari ko yobale na len heure bi mo xaton rek ak xelum nit mo matu kon ma nga sante ñep di gërem ñep fofu lañu yëkëté jotaay bi yalla mi borom jamm tém ko tokum defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm ci seen radio IKAB FM ngi tant ak bok seen bokkam la xat sal jere ngeen jëf ñu bañ programme radio IKAB FM
2: mat mat na bay ci rew
1: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamoon ko bi mujj borom be ab doom da koy sukkal
3: denga walam jaay di wax ni salaq bukki bëtt gunt bant lukki bëtt
0: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
3: wala ngay dane jaay ne gam loxo du ko genné
0: ya sab xottiku guddal sa goñ la
1: wala ngay neena jeñu buntu
2: mat matna bay ci rew
1: wala ngay dafa wax ne sayu mat bu xamone fa bi mujj borom be abdom da koy sukkal
4: denga wala ngay di wax ni salaax bukki bet buntu bant lukki betam
0: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
3: wala ngay dane jaay ne gam loxo du ko genné
0: ya sab xottiku guddal sa goñ la
1: waraf ndjay neena jeñu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokk ñu bëgg borom
5: waraf da wax ne ku fay say bop fay say non
6: waraf ndjay neena tetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ku bëgg sa mboros baax bala nga tamli xosal woñ bi
9: la barwol namp boy bajant
10: lu bëgg ci biiru xaban ak ndegu
11: waraf ngay ngeena seydu bubu ba fa la neex sumi san
1: tak takal mbop baxalutung bana
12: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
13: waraf ngay neena luy naaw mo neexa sanni
14: waraf ngay neena sul ker du ko dree seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
1: waraf de da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
11: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
15: waraf njaay neena ñi mëna ko to amuñu baaw
3: waraf njaay neena bo gi fete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
15: waraf njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw waraf njaay neena fini fese dafa doy bu gurum
5: aw di wax ni olof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
1: olof njaay da wax ni atub gaynde forlu te
16: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na pa
1: olof njaay da wax ni ran go ñi ba do la moy sim ci rey bur
5: cheikh ba olof njaay dafa wax ni ko dem ba ci Allah ba mere sa bab tax na rey ko da nga yëndu suuf
1: waaw wala fi ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
5: ngay da wax ni
11: lu ne kët way jor na koy fajj
3: wala fi ngay ne la reg mo jeexalut ak mbana
5: wa cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
3: wala ngay day wax ni ñagu adina uta jërul yoonu torbo atana
4: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
1: wala su ngay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
3: wala dafa
1: ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
12: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey këtu yax
1: wala fa dafa ni borom ngad yegul borom pagne
0: kun rafatale jak fat waxtu warul
1: wala dana aduna de bu cere way def nako lalu
17: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug ker gu fedd kumu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
3: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga
4: ngor moy sima demé lay toyé fu mbokam dikke mo and ak mom ngore bi moy kakator melokan wu ko nekh mel wolum jay day wax ni moy tu lakh ge tu lakh ge rangal dana jeex dana lakh koy
1: wolum jay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
0: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosano
3: wolum jay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
12: wala ngay dafa wax ne jem tele baye gacce new ja
5: wala ngay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeram jambo
1: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax mako yi bala xena
4: mag ñe dañ dan wax ne bopum jax day yag na bëkkum ñet te ken mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
1: waaw wala ngay dafa ni peppum keputal
17: xontu picci takuko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taar
5: yalla wala ngi di wax ni gemmiñ guy nacc borom do wax jam
0: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
17: señab laat wala jay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala jay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
5: wala jay do wax ne nagul bo jame so bu wex batal
17: wa wala jay dafa ni sacc budul raw jeerul yak ay nelaw
5: wala jay dafa ni
18: señab laat wala jay dafa wax ne bu leg leke alom nako gëreme coy
17: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndiek té rusul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
5: so bu dëkke loxo jëf jëf
14: wala ngay dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
17: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
0: waxi wolof
17: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala ngay dañi dégu fot ñaka xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi ben nap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
17: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
5: wolof njaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fala
17: wolof njaay den da sum pullo bu lu ci yore goj awé su ren ba
0: betap tan jeel na mi def sank lañ
19: bu ñi soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
17: ci jëm ci xurwi bu bëggee xam li nekk ci xurwi na laaj ci fi joge
0: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
20: borom konku yegut borom larmet
5: waaw wolof njaay neena daan bu naqare gunge diko defal wolof njaay neena deratu bop lu moy mbagu borom wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meññe bul wat bul gëssam negal ba mu tardi nga fa
0: ci wol du tepp dom jëbëtt
5: jëbbi bu ngi jëbëtt la dañu doote di fastof
14: ayal waan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
5: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wëré la
19: rek reyna su ñeël waye loxo muñu ko
0: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi
19: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
5: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nuro ak mous mous nuro siru da gis nga fi ne siru xablat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mous ci bopam mo gëna noy tawar ak siru te saw kawar ak siru ko sut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
5: waaw xamna siru re mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar mi deg sa ndax ti deg si ndax
5: waaw
0: di deg bëbëtor
5: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne bëbëtor na nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jamu nañ wara nen
5: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deegal waaw gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci jarab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
0: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
5: ah buy nen day yolal
19: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yagga wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
21: da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go
22: ko ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go
21: da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go
22: ko ko xamlé
21: ma wax do soxla ay kat ba go ko
23: UKB FM fi ci Touba Ndam 103.5

0: bay ben teli ñu bay ben lo xam ci ni nangu ñu ko def ci dëkk bi lo xam ni kenn da koy aawu kepp def ko amu cheikh fi mom kenn ku ci ne señ bi santane ñu señ bi ne bu señ bi santane kenn ku ne wo la nga dajale nga am ko adi ñen ñi am adi yeen man na ma suraat nga xam ko xam adi yeen gi lew lay indi ñaar témer ma indi jox señ ko joxe lepp mo dem diglu señ bi ne ko japp jox ko lam koy jox ak cheikh lool la man lolu man way ak dekk bo xey ak dekk ay cheikh ni ko defam kenn ci jëm su ak dekk état mo koy defar ak ñi nga xey ño tanen état bi mo ci wara duggal lo xam ak ñi nga xey yalla jox leen wërse bu nek ci bokk ak état defar mo lo lolu la xam ci ko defal ma ngi sant ni assalamu alaykum
1: jërëjëf sant ko gërëm ko way dekk bi amna ño xamni ñi ngi ci duggal seen loxo bu baax ta kenn yegut amna ak akabari sax akabari ño xamni ñi ngi ci def ta yalla rek tax ta kenn yegut bugguñu sax ku xamne ñom la amna fi bari na ci lool waye li nga wax itam lu am la am ño xamne ñu yalla mané gan la lool seen lim bari lool wax deug fa yalla day waye du ben yoon fuñu jema gesto dekk bi au contraire sax bo xolé seen jëf ye ci ëpp luy yaqal dekk bi la waaw lool mom lu am la kan xamna ñu jëlaat benn ko mbokk 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah da ñi ngi ziar
2: après
1: baké
2: do nga baaw jàn ko wax
1: baké bismillah
2: Allahumma la wax lay wax ba légui rek maam yu may wax yow ñoy bu fekkone dekk mu fekkone ko nay maire yu xam yaagana lu bari dana mëna sotti waye li fi yeeng neeku ay maire de yaagana bu maire bi deful ni be def le bu ko be defé le be morom ci gis ko dana jëma def le waye bu ko dañ ko bëgg bay ci benn loxoral ah yaagana dañ fi du ma sa dañ fi may wax yow ni amna ko xam dama bu ko dama dara lo tax waye sama kër dafa daw day lepp day dekk ci sama kër nga xam ci ndom lepp day way wacc ci sama kër waye wu mako dara ndax ay ma ngi mo bokkon ci awri do tax du waxuma len da lay baye fam fama defal defal rek waye wax bi yalla bu fe ko maire yi bari nan yaaka na lu bari man na sotti waye li fek ben maire li wala xim dan probable maire bi sax waye fek na li dego xamul li dego manul wa sala
1: jërëjëf 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmedou Bamba 103.5 assalamualeykum
3: assalamualeykum
1: ok bismillah
3: waaw tout pas ñu ñu jaar baax
1: da kay jaay seen bakki
3: ndax lay dal salam
1: da kay jaay
3: ñu defal ci sama baax
1: jërëjëf
3: na ko mi wax rek ci walu ndegi ak walu dëkk bi ci na faam bu lay walu ndegi mom ñu wara taxaw ñu xam dañu wara contrôler ñom ñoo wara di contrôler commerçant yi ñu jaay prix normal ndax itam comme que ay sat dafa am ne li ni la wara doxal day ñoro wara doxal xam nga ne lele dañuy def ndëgë suñu non di defal nga xam ci jaar yeen ñu ko taxaw dañu ko kon di dugg ci di kon ci mat ci tay di ndegi ndax bo ñëwé sulté ni man nga bañu mëna xam mais bo suñlo mu ngi bari mëng ko xam té té ko jibo jatt ko japp boba waye bo sulé té ni mom bu ñu suñu ñu xam né ci ratam ñëw parce que dañu ni am informant ci tax ben ko na gaay yang ci marché bu ko défé ku ñëw dañay jaay prix normal waye bo tiwlo ku ne nga mëna fa dem wala nga yebal ay agent yo xam tane ni dañ ko yoon rek nga jënd ma nangam melni ku joxu dara bu ñu fekké ñu ko jaay prix bu normal nga xam ni ñi lay joxé waye té ni mom bo sulé mom li nga bëgg xam do ko mëna xam lool mom bu lay wal côté bob mom ñu war taxaw fof ci appel na ci wara japp dimu ñu ndax téray bi ñu melni ñoo xam bu ñu dé yokku mom ñu yokku ni bu ñu bëggé boole yokku leneen ñoo xam ci bokku mom dina gëna mëna ci akkan bu dé walu dëkk bi ak nation ak yoon yi mom foko taxul sama fo aw rek man japp na ni ñu sëlim bu ñu sëmi ko leen ñu xam ci mo jëm ñu dal la gi mëno bo fa war na ngay daw waag ñu waye mom dëkk bi yépp fo aw rek ñu am jàppale yo xam ci ni di nga ték ñu ba ñak wala ko jeli ko promo bi di promo bi di am na ko yo xamantane na waye tax am na ko yo xamantane ni bofa adde tax ko mo am jere jere kon man na ko dekk man na ne mom teli mom yepp yon yepp am jere jere te li yepp nak mom walam tata yi waxe mo ko def ndax teli yi nga gis ñu defati magal fa teli ñu defar

0: అంటే పరిస్థితి దుమ్య వేసేటది మనం విడిపిన ఎలాంటి దూరం గోపల సిగ్నాలి జంబారు నంగులు అక్సే మూడు ఎక్కటి గొప్పవాయి మున దెమ్న
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: A mbokum talibi café Touba kalima manan
4: sinabi ku suka bamba ne na kasuneri mo kaina wali khuta fayda la jalal bahra wal fulka
3: baab do koy xelli
5: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerr do lambay
3: baab sama kas
5: café gi xamna togg ge yag rek da na ra neex
3: café Touba
5: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di café Touba
4: kasuleer yi moo koy naan ba mu jeex
3: altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëmm ngir ñu mën a waxtaan bàyyi ak nga ni
6: daarum baax man ci gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal
3: café Touba
4: bamba neena kasuleri mo gena bamou dieu
3: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
5: 103.5 xal bi jëm ndam
3: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
5: waaw 33 976 0909
3: jaar len ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas. Baab, xel ñu naan Café Touba.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikhuna Ahmadou Al-Qadim. Jërëw la ke Mam Cheikh Ibrahima Fall. Assalamu alaykum mbokki auditeurs yi. Ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo seen émission bu mag boobu di Café Touba te seen mbokkum taalube seen taalube. Seen xarit seen am di jàmm seen dëkkandoo Cheikh Abdou Ndiaye ma Serigne Kerno Diouf Lambay di ko ànd ak yéen alterné bu nekk 4h ba 5h maanaam ñeenti waxtu ba juróomi waxtu ñu koy defe ci rajo bu mag boobu bu siiw bi ñépp di déglu te loo fa dégg muy njariñ muy ICAP FM 103.5 Université Cheikh Ahmadou Bamba xale bi jëm ndam di leen jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi ngi di ànd ak ñun ci taatan waxtaan yi ak di ñu xelal nuy taatan ci yéen di ci duy di ko déy nit ñi te li ñuy duyee fi yéen du lu doyadi du lulay doyadil te doy na ñi koy dégg ñu sant yàlla bu baax tey biñ ci àndaateeg sunu soppe sunu xarit ndaw lu bari xam-xam te am ab yar teggin Cheikh Abdoulaye Lihat Sall tey nag danay sant yàlla bu baax julli ci Seydina Mohamed nin ko daan defe jaajëfal si Ahmadou Bamba Cheikhuna Ahmadou Al-Qadim jaraw la kalmaam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla mu yokk leer yi Serigne Saliou Mbacke taas nu ci barkeem te yàggal fi Serigne Moustapha Mbacké. Mu sell, mu tedd, mu baax, mu yéwén mi, mu tabe mi, mi am ak taalube jàngal ko ñépp, te gën leen ko doon. Ba noppi doon Serigne Touba ne duma ko dondu, dama koy liggéeyal te duma ko xam naa ne kenn mënu koo wuutu, waaye mënees na koo wooteel. Mu yaatal ko, yàkkli ko, xamal ko ñi ko xam woon, ñi ko xamoon mu dolli leen koo xamal, te la mu ci xamit mu xamal nu ko, te la mu ci xamul mi ngi ko ànd ak noonu di ko sàkku dinu ko sàkkul. Moom Serigne Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg lool, te wér ba dund at yu ko soob, lépp mu liggéeyal ko Serigne Touba ngir jëmi yonent bi ba ñu àgg ca yàlla mi moom jaam yi. Di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Kerno Diouf Lambaye ya taasnu ci barkeem, te yàggal fi Serigne Dame Belel. Moom bu fi yàggee rek liggéey yu mag ñi feeñ, gone yi defaru jigéen ñi jàkk. Ma nga noona di waajal Lambaye moo ku yaakaar Serigne Aliou Diouf ak ku yaakaar Serigne Kerno. Gàmm goo xam ne dekkal ga mu ko dekkal tax na gàmm gi sax ci turu Lambaye muy sant Serigne Dame. Waaye ànd koog rakam yépp nag ak doomam yi, ak taalubeem yi, ak seexam yi, ak doomi bàyyi mi, ku mel ni Serigne Ahma, xalifa Serigne Modou Diouf Lambaye, moom it ak rakam yépp, ak doomam yépp, ak taalubeem yépp, ak seexam yi, Serigne Dame Diaba, Serigne Dame Tilène, Serigne Saliou, Serigne Aliou Baghdad, Serigne Aliou Bac, waa kër Baye Thier Fally, Serigne Lay, Serigne Abdoulahi, xalifa Serigne Baye Thier Fally, ak rakam yépp rek ñu àndandoo jublu ci la tubaab ba bëggoon ca Lambaye, ba yebal fa teeñ tanoor mu bëgg a fay taal ba fa Lambaye. Tey jii dogu gañ ca dogu woon ba mu jaral leen seen bakkan, bakkan yooye tey ñu ngi teral ay bakkan yu toppul seen bakkan nit. Nag bakkan nag bu bëggee ku ko teral day topp ki ko tere, te bañ a def li mu tere te li mu digle mu necca. Kon bakkan yooyee jaayoon seen bakkan di jëmm, nangoo ñàkk seen bakkan ngir taalub Serigne bi bañ a fay fa bawal. Bañu feeyee bakkan yooye, bakkan yi ko doon du ñoo koy terloo, kon war nañoo war ñoo ànd ci def lenn lu ñuy tere, waaye sax defuñu ko te nu ñu koy tere te nuy teral di ci teg. Noonu la ñuy santewaat yàlla di ko ñaan mu yokku leeri Serigne Abdoulaye Diouf ya taasnu ci barkeem, te yàggal fi xalifaam bi Serigne Bassirou Mohamadoul Bassir sunu wasila. Mu yàgg fi lool te wér ànd ak bàyyam bu sell bu tedd bi leen uuf, te toñ toxalu leen toxalu leen tuxuwut, te ku sëqët mu ne toxo. Ànd ak ñoom ci àndin bu rafet di leen liggéey loo na ngir Serigne Touba na ko magam ja doon defe ak bàyyam ba ak maamam ja. Serigne Bassirou bi ñu mujjee déggante rek la ne ma nag may fàttalil sunu sang bi Serigne Dame sunu waajur wi nanuy sas te duñu digal te nuy liggéeyloo ci yoon wi. Jar na ko ndax liggéeyloo ku lay fay te lamu lay fay gën la ngoy liggéeyal te mom mi la koy liggéeyal gën la yow mi koy liggéeyal te ne fa gën fa te jogu fa te ki gën jox ko li gën mu nar ko yobbu ci gën ak ñi def liko gënal koku moy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul di ziar bu baax soxna Mam Khadilo wajuru Serigne Khabane ma Serigne Murtala gor yalla ci liggey bu rafet bi muy liggey te doonon ku meuna wacc waye mune yoonu Serigne Touba amul mak ku ñuy magal rek lam te liggey bi lu jeex fek duggunu aljana ndax aduna man na naxé man na woré man na wéré man na wéranté kon ñu koy ziar bu baax mu soxna Mam Khadilo gis nañ ñaan yi gis nañ teranga yi gis nañ digël yi gis nañ jaamu gi ngeenu jaamulo ba nu gis njariñ gi soxna Mam Boussa Tamba nama ko waxé won rek ni mu ko défé won ci kassu rajab def ko ci magal gi sant yalla gi non la koy défé rek ci gamu gi mo ngjabotum gep jang alquran jang khasaayit du yalla julli ci yonnit bi bernde dajale mbolo mi xamal len yalla gën len ko jige te jax bak lu ko jige jax ku mu jige nga jax ku jagaade sax boko jige jax nonu la ande ak ñom te aduna wërngal kep ku ñew mu def la nonu te du nono ak yow te dina la xamal li nga doon ak li Serigne Touba doon ak li nga doon ci Serigne Touba ak li nga wara doon ci Serigne Touba ankoy ziar bu baax mbacke ziar domam yi Serigne Modou Serigne Fallou Boussa Tamba Serigne Abo soxna Fat Sek Jaxate soxna Mousli ñom ñep ñu ngi leen di ziar soxna Fat Dia ankoy ziar bu baax diko ñaanal tawfiq ak taysir ci talubem ak biyar ak tegginam jamu nekk ci kër ga ziar Cheikh Ahmadou Bamba yum bu baax ku na xamne ne mom itam ni muy def ci magal gi def ko kasu radio te magal ci Serigne Abdoulaye ak magal ak Daru Qudous ak tibuski gi non la koy defé ci gamu gi jang alquran jang khasaayit bernde tuddu yalla julli ci yonent bi sant ko jaamu ko balu ko ñaan ko ci Ahmadou Bamba yum and ak kok soxnaam su tedd ci Mam Boussa Mbacke setup Serigne Abdou Borom Derbi domi Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Abdoulahi Borom Derbi ngui koy ziar bu baax gis nañ taxaway bi ci Ahmadou Bamba yum te do bakku do wonewu te fu mu yefek rek nga dik talube te lo am bokko talube yek bokku yalla na la yalla teral ni mu teral l'islam ziar Serigne Morkan bu baax diko ñaanal tawfiq ak taysir ziar Serigne Fallilou Fall mom Serigne Modou Amine Tafal mom Serigne Mustapha Fall mom Cheikh Ibrahima Fall ko ziar mok rakam ju tedd ji Serigne Mustapha Mbar Serigne Hassan ak domam yu sel yu bax yi nga xamne toujours ñu ci wetam diko deglu mu leen di digalte du leen téré ndax du leen fekk ci lu mu leen di téré mu sel lol lu ñew te jëm ci yalla joge ci digal lu jëm ci yalla jaar ci Serigne Touba jëm ko Serigne Touba kenn du ko ca man ci ñak ak mbolo ak alal ak wërsegum ak ab yar ak teggin ak ak talube ab jataayam ku fa tok delu ci yalla delo sa bakkan ci yalla delo sa bop ci yalla delo say bok ci yalla ñango ziar bu baax diko ñaanal tawfiq Serigne Sidi Touba Colobane Baghdad ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Serigne Modou ci pinchum yoonu daru momit numéro 4 set setal talube Cheikh Rokoye bi ñu ngi lay ziar Serigne Mbacke Touba Lansar Serigne Touba Lansar ñu ngi lay ziar bu baax ci ziar Serigne Fallou gën nañ ko dégg Cheikh Mohamed Fam ñu ngi koy ziar ci bay gi lay gapp sel fal ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Cheikh Imam Sey diko ziar di ziar Cheikh Ousmane Gay bay Shoaibou ci pintu Serigne Shoaibou di ziar bay Sidi ci marché mbuto bi ñom ñep ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq ak taysir fan gudd ak wër jam ak salam mbok yi tay ñu ngi jublu gamu di dug yonent bi tay Seigne Touba gamu gi ci dug yonent bi lo fi doxale won lu du sante yalla man nañ la critiquer lepp lo fi doxale won lu du sante yalla man nañ la critiquer way Seigne Touba rek xam na muy liggéeyal yalla ci yonent bi ndax xam day gis nañ ko tapal garat muy fété garat ba gis nañ ko am victoire fété victoire ba gis nañ ko am ndam fété ndam la teyit ko gis muy fétu ca ba mu amé victoire lay fétu moto gis mu soldat bu jëm Dakar Bango di wote ak fet da ngay xalat noy def ba genn fa waye bis bo nekké colonel wala général faaw nga célébrer ko wote ko fété ko ndax am ba ngay dem day ci natou nga jëm ta xamoo ding ci muccëm deet ki nak bis biñu ko téggé natou bis bobu la né kay leen sante léma kéma tégn natou bi ndax la ma cey natou koko gore ko sant nak kumu wotelon kudu yalla mané sen ci atek dara ci bu yonent bi ñoy way kay leen sant la ma yalla la wax ndol mak sax day ñew ci jant gi ndax ku nek yalla defal na la lutax nga war ko sant do man te mo defal lako kon ni mu yaato magal gi ba nga gis ne dafa melni wa bitim rew sax ñu tek nañ ko fo xamne ni tay ku yeex ñu nang ko ci yow cant gog ndax gis nañ lañ cey am gis nañ lam leen di jurool Seigne Touba yu sant gogu muy sant yalla bëgg nu bokku ci ndol leen la tek cantam rek doy yalla waye bëgg no dimmi li tax mu ne kay leen sant lema yalla ndax ku ci saw lamagn lal ak saw ñak ak su wërseuk ak su jëm di nga am do len lo xamne fofu rek nga ko mëna amé te dooto ko ñak loolu waral mu ne kay leen sant lema yalla waye buñu santé yalla ba paré nak dañuy jëm nak ci du dug yonen ba magaliko ñi rek ño lang aj ga fa makka magal ga fa Touba juddu gi ci yonen bi ajja lañ ko bañ ko ajje ajji ko kuñu ko nangul ajja na nga ca luñu aj ca makka ajji ko ajja na ne ca dañ koy magal ci wat fi ajja na muy Touba way ñu fekk fi cant gi ndax Touba ak aj la makka ak aj la Touba ajja na juddu yonent bi nak ku juddu rek te am jam war nga bok ci ni koy magal ak ni koy dundal waye gay ay way li ñu yalla def defal nuko ak ni ñu aduna nara def te duñu defal nukoy jaawale rek ku nekk ci top sa bëgg bëgg ba mu xagn la nga bëgg ci yalla ba xagn la li yalla bëgg ci yow te bëggal la ko ku ney wut lu lay jariñ ba dugg ci lu lay lor lo xamne jariñ ñew ci nga tek ko jariñ mu jariñ ñoo la ba lor la la moy lan nit sa bu demé ba xamné dang ko bëgg way way Serigne Bamba Gore Serigne Bamba bu mu xamé né Mam Cheikh Ibrahim Fall da ko bëgg Serigne Mam Cheikh Ante bëgg Mam Tierno Ibrahim bëgg Serigne Ali Diouf Lambay bëgg Serigne Babacar Ndiaye Tiergane Serigne Mormane Serigne Mor Awa Ndiaye Cheikh Mou Samba Diouf Sam Cheikh Mamadou Badal Diouf Serigne Daru Assane Ndiaye Mab Tafsir Bou Serigne Modou Guèye Jamoy Diop ñom ñep ku ci ne da la defal la nga bëgg te du la lor ba ko gisati mu bëgg la ngir bëgg ci la nga yor ngir nga bëggal ko ci nit bu xamé tuti ci yalla bu ko yalla joxe aduna sax da koy delo fété ak yalla way fexé bañu bëgg la té lo leen digël da leen di lor do len téré lu len di jariñ do len digël lu len di jariñ do len téré lu len di lor wona sa bop faté yalla wéddi lo koy wa juroom gëm lo ko sa bop ne wali yu amut bañu dal ci woyu té wali yu ku dem mu jox lo sa wal ba wal bu walate ndaw lu xamne dem tey tatan ndabam woyu ko dem ci wuy sama ndey rek ngeen di mujj kon juddi baangi nonu ñew talata bop suba bi buddel sey nako ñepp tal ta ku ca dem ken do la talone do dem talata ndeer do jël derrière te di nga dox sa carrière ba def directeur jikko ju rafetam ja ak juddom bu rafet ba ak gemam ju rafet ja ñett yoy yep musu ci woné dara luddul yalla juddu ba lamay rafet rafet rafet jikko ja ko ñew kufrir ko ba jikko ji gëna rafet juddu ba motax yalla tagu ko ci juddu ba ci jikko ja lako tag wa innaka la la khuluqul ashim luma bind rek ya ci gën jikko mo tax ya ma ci gënal ya gën te luma bind ya tax ay way xol li wax yalla sunu borom ki nga xamne kenn du ko gis way dañ ko yegg te boko yegge mu yegal la ngay yegle kuko top mo won la bopam kuko jaamu mo def la bur kuko deggal mu taxe yalla te do tax kuko sop mu supporter la ubi lay porta kuko wolu mo wolu la kuko doylo mu jox la lu doy te do doye di kuko gem mu jox la li gel koko yalla mom Serigne Bamba ken du mom ken kuy Serigne Touba am nena len dan koy waxtane di ci dundu di ci deseru baña am deception di décider di ci sanxé di ci yeggale suñuy sanké di ci sanc ñu ci signal nuy sikkar di ami sek xam sek reya am ay compte banque dug ci auto os million wala témiri million lek lu ñu tudd ci lu noy fa leer tim ñu mu diisal pos yi noyal la li ni nal biir yokotaaru jigen ñi ganjar gu doy ko xol mu yakam tilare ngir fixer ba fa borode ak or jox jigen ñi fam basé xaaliss jox goor ñi wut télévision nuy gis la xew fa paris mu wut poste radio nuy deg ndey la fa france tak sakal nu ay keur nu tabax miire duñ gis jitt jalal de duñ laal bu ñuy terité kun jal ba jala la ba ñepp jannaxé mu jallale la ba won la jalla jalal ko koy Serigne Touba ko ko ci da xé di xajal na ñepp motax mu bari place ko ko wax yonent bi lim ko wax liggéeyal yalla lim ko liggéeyal ci yonent bi yalla fekk ko mu delo ko ko ne ko dama la koy santé motax kenn mënu ko critiquer ndax lo mëna wax ba defé né Serigne Touba mom da dugg ci aduna bo dajé ak sa borom di ngi ko reccu kenn mësta digg mo woté dara lu jëm ci aduna wala wote dara xana kay nit la koy wotel duggal ci aduna ba nga wuy ci ko duggal ci aduna way Serigne Touba yalla rek la ma sa wotel ak yonent bi motax magalam gi kuko critiquer ci decision bi ci yalla jël dinañ la détester nga am déception te doto décider doto déser te buñuy dem nga dess ndax kay leen sante lama yalla la wax xam xam bo meuna am nak
6: ba defene man nga ko wedd ci limuy wax defene bidala wala ay tiaxan la bo santut yalla aduna dila na santas te do egal sey santé ci cipp sangé ngay dugg bidda ak bidiw bokul bidda ak batine bokul bidda moy wedd lu yalla dogal nga bañ ko nangou kon da ngay jaawale batine ak bidda kon juddu baangi nonu fo dem ñang koy makal ñang koy wajal di waj nak lo xamne fa nga wara defaro dem ba ag fa def fa lo yakko bo fa xese yakku doto defaru moy li ma waxon ci magal gi rek ki wote won ki demone congo wote wu ci bongo waye da ngay gis kuy batare te batine taxut yalla taxut muy bagante ca bank ba bala mo don batare jeex mu dukk di bagante te dotul am compte bank te mu ciogut ci bammel kon li nga xamne dañ koy waxtane sa sule sel ak set gi ci ne yar bi ci ne ak teggin ni nga koy degge ak ni nga koy deglo ak ni nga koy meuna degge tama don wax ne bari wax xam la ngay wax ak ko gën xam la ngay wax xam nga ngay waxal ko gën xam nga ngay waxal xam fa ngay waxe ko gën xam fa ngay waxe xam ñuy deglu sa wax ko gën xam ñay deglu sa wax xam ñakoy degg gën xam ñakoy degg nak xam ñakoy jëfé ci gën xam ñakoy jëfé nak xam ñala ci jëfëla gën bo seené juroom ñaari nit ñu ñew te xamoo ci kenn ci xam xam rew say rek ke gëna rafet la mu sol gëna rafet jëm gëna présenté wu dalay daldi gënal bu ñëwé ba nuyo ki gëna rafetam nuyo gëna selli kaddu dalay gënal biñ togé ki gëna rafet ak togay gëna rafet num togé dalay gënal bu nu waxé ki gëna rafet yi wax te gëna selli wax gëna setti wax dalay gënal waye buñ jaxaso bu ngeen dëkke ki gën ci ko rek kay fay kon jikko amna solo Seigne Touba nak jikko yalla la yor ak jikko yonenti bi bo xusse ci diko tag ci yalla rek la jëmi du la won bopam mu no manam lo meena wax ba defene Seigne Touba dina gis la ngoy wax fatte yalla bo ñewé mom mu fatte lila yalla xana kay ñi reer te xamuñu ay Seigne Touba ko dis gor dib julli am ci yalla benn keer di nga bëgg Seigne Touba ndax deful lu koy bañé deful kenn lu mu koy bañé yaatal na ñepp te yaqalut kenn laq na ñepp te laqatuul kenn sikkel na ñepp te seggut fenn woné na yalla ba ñepp xamné ki ya yalla mu woné yonent bi woné alquran woné l'islam ak diiné taxawu leen la ca laqoon mu lafet laqar ci ko defar ko bam rafet la ca narona yaq mu defar ko ba dootul yaq mu tek ko ni bok kon ku ci sis ñu jël jël ca ses ba dootul ñu le sisé té giruk dundu buñ la ko xasse condamné dootul ñu le sisé dooto taxaw tribunal kon bëgg Seigne Touba bok na ci dimili sa bop ci sa digënté ak sa borom ndax ko xamné boko bëggé yalla bëgg nako té boko xasse bëgg yalla dalay bëggalé ci biir bëggam gogou gi bëgg gi mu bëgg Seigne Touba ba nga am ci la nga bëgg kon xam sa bop ci sa biiri bop dina tax mën mbokk du la yapp ko bokal l'islam du la yeb waye dafa am wax jo xamne boko waxe yow da ngay dem sax ba xet sa bop ndax da ngay xamne yaq lu yalla defar dang cey yaqo rek way do mëno ko yaq te Seigne Touba mbiram yalla ko defar ngir lam ko defal yalla sgor yalla kenn yalla ni muy def ab jaamam bu ko nib jaamam doon defé te diko ni deflo kon nga xamne yalla rek ay yalla waye dañuy dem ba melni no mom suñu bop wala no gën suñuy bok wala melni yalla da ci bokut te ki la ci bolé te waro ci wona bok waro ko yak waro ko yakal waro ko lak dina butu fa ngay feñé lolu dafa gëna raw nga ay rawo dina butu fa ngay feñ daw jëm fa nga xamné bo fa aggé jéxal di wut lodul am di xëccio lo momul aduna rek lañuy wut té duñ ko am ngor lañuy xëccio té kenn momuko ci di sakuy deureum ba ñakki ngeureum di wuti milliard ba tabbi ci bakkar wuti million ba wacc yoonu yalla rafetel say tabax te muccio ci mpax am compte banque te mo compte banque denc ci armoire te amo ci denc ci armoire te amo ci armel ya dara top nguruk aduna ba ñak bour bi la bind waaw top nguruk aduna ba ñak bour bi la bind day wax jam kon nit mom su xamé bopam xam lañ ko bolé xam nam ca bokké xam ke lo ci bolé war nga mëna sélal sa dund ba sa bakkan bi du lor say ciir té kat li tax mu doy war bakkan fek yang ko yor ni muy ni sa cieur yi yegge banex non la yegge umiti way sa bo ñaké bakkan ba te defo ca bakkan ba la neex yalla jaamu wowon yalla ci bakkan bi top bakkan bi ba muy deflo cieur lu ko yalla sant bo faato ba wete ak sa borom cieur ya mom luñu leen koy man di def du ko yek waye bakkan ba lu xew dana ko yi ndax mom la yalla bind bakkan bi bu demé rek ciir yépp dem tank man na dag ngay dox loxo man na dag ngay dox am nopp man na way bu bakkan du ciir rek yépp lepp taxaw bakkan bobu nak boko topé ba mu duggal ciir yi ci lu mu leen wër wona duggal bis bu génné aduna mom mo yegg mbir ma way ciir ya mom yañ ko jëflo won du ko yegg bo xasse faatu ciir yi yegatuñ dara bakkan bi rek yegg yalla ko mom te day déllu ci mom roogu déllu ci yalla nak te nekkon ci li neex yalla tarang rek nga fay fek ndax yalla du lak bopam waye ku jadd ba def lutax meuno te delu ci yalla fo delu dalay lor cheikh abdullahi lahad xamna ñu ubbi kon telephone bi bolé ko diglu njang mi tay nan café gi
4: suka bamba ne na kasuneri mo kayna wali qutta fayna na jalal bahra wal fulka kam ja wali qutta fayna na jalal bahra dina bi ku suka bamba ne na kasuneri mo kayna bamu jeh wali qutta

0: Radio Université, cher Ahmadou Bamba.
1: Nation, l'homme de def, bajuli jot, baye ko dem julli ji. Ma ngi waxtane genn goor barki demb na ma nit ñi dañuy daganal lo xamne daganut di deugal lo xamne du deug manako ban wagu fa yalla yalla da mom duñ dem mukk mu naan yene nekkon ci deug ma juuma do ko deug de kon du way di def nang ko xam dajale mbolo mepp ñepp tok nu topone suñu banex top suñu bakkan ba ag defene loloy deug yalla di wut lu nu neex ne yene neewon ci deug ma juuma dede lay ko juum di ko reccu ku neewut ci deug di ko reccu ku defut la la war wor nga sa bop yalla ken man ko wor dañ kay wor mal yalla ken du ko weddi dang koy deugalal yalla ken du ko moy da ngay xol mayam yi yalla ken du ko concurrence da ngay fexé bu conclure lim la def lim la wax yalla limu galfan lepp yor ko te amu ben bu ci tardé nya wara rama ngay ram nya wara juddo ngay judd nya wara faato ngay faatu nya wara doxo ngay dox nya wara ama ngay am nya wara wuté ngay wuti nya tollu ci nelaw ngay nelaw nya tollu ci febar ngay febar ñu tollu ci wër ngay wër ñi war ñi war ñi war ngay doxo ngay dox ñay wara ngay war ngay naaw ci ab yoy ya nga ci ñi tukke nga fa ñi togo nga fa ñay dalo nga fa ñay luyé nga fa ñi dekk nga fa ñi jënd kër nga fa lepp mu téyu ko ku ci ne mu def ci yow la la war nun nu nek fi defunu li nu war defunu la war ci mom ba nopi di woronte ka werante ngir alal yu aduna alal te alal dalay alag rek lo ci denc rek moma tuko te lo ci def te yalla taxut dana la laaj lu tax te lo ci gi mo du sax te man nga ci jël ak taxay di kon bay laat nanu ko waxe won rek ubi téléphone bi 33 976 09 09 radio ICAP FM université chez Ahmadou Bamba bismillah
2: wa alaykum
1: wa alaykum salam koku Mustafa
2: fal
1: akassa cheikh Mustafa
2: fal
1: ba ajana
2: Amin.
1: Salaamu
2: alaykum.
1: Malikum salam bay Touba.
3: Ba bi jay.
1: Jere jef. Touba
3: fal. Do ngal Touba fal ma ni yow.
1: Wa wa lan sar. Wa wa.
3: Touba lan sar.
1: Wa wa.
3: Jamu sin Touba.
1: Ci wax nga deug de.
3: Ni yep di bal ni bax di bal ni bax.
1: Yal nañu yalla boole bal.
3: Yam sunu borom ci Ousmane di ñu jëgël. Mhm. Ko fana jëgël nek safar.
1: Wa wa.
3: Ndax la yalla defal wa wa ko ñu ñu sant la yalla la ilaha illa allah wa wa ci dama yalla defal wax na sant wa wa ko ñu ñu sant la yalla mhm wa wa ko ñu ñu sant la yalla mhm jamu yalla yepp ñu sant ci gëna mag ci wa wa mo tax mo wote ko may leen sant ñu doon leen wa wa ko nañ ko sant ci sant liko yalla mi ni bokku bind ndeysan wote fi daral sant dom barki borom tuba wolu fi daral lu yalla téré wu wallahi wallahi santane fi daral lu yalla
1: Santani
3: fi daral lu yalla téré wu wallahi wallahi santani
1: wallahi wallahi mom lool la wax lool la gaay yi wara xam nak lool la gaay yi wara xam nak bayyi critique bi te and ak mom ci limu wax wallahi wallahi
3: kon nañ ko ñu sant
1: hmm
3: te xamne lima da wax rek
1: hmm
3: te duma ci tup
1: ci
3: bisum bi jax serigne touba ko jagal
1: wallahi wallahi
3: kon bisum du jagal
1: billahi bisam jagal ne bis yep
3: wallahi yu bari nañu xana yaakar wañ ne
1: bangal
3: do do jagal
1: wallahi
3: waye rombu nako de
1: billahi rombu na jag ba jagal
3: ñene rombu na jag la wax kenn ku nek la wax
1: ah
3: kenn du ñu ñu yef ko ñu ñep ah
1: yo
3: ku ne seen tuwa du gunu sa keur
1: ay da ay da ay da wa
3: gor bay tuba la wax kenn ku ne guer
1: hmm
3: seen tuwa du gunu sa keur
1: lay wax
3: waatal ci yalla ne seun tuwa du guiss da kenn ko ne kero gam xewal yo xane mo ding ko am wala mo ko su ko bana
1: wallahi bisu ko lo ko jox wallahi
3: te mo ko ñol bopam ni le fi ni ko xewi kon nañ ko sant nañ ko sant la yalla
1: ci
3: kon ni sant yalla di ñaan ñu set mu taxaw rek ci bo guddul fonam lool
1: ma
3: ko di yalla reñu ngi
1: amin amin
3: ñu di ñu ñu di yalla seun tuwa mu yegal ko jox tan ko mom
1: amin
3: ñaan seun mamour mbacke mom cheikh mourou wallah
1: waaw waaw
3: yalla yalla yakko taxaway doon ñaanal ko mo ñaanal l'islam
1: waaw
3: yalla yalla deggu taxaway
1: waayam reuy reuy la taxawa mi rafet waaw waaw
3: doli ko bay ñu ci leeru magu wu tedd
1: waaw waaw duddu yonne
3: ci bi ñepp bu de gaay ay dakh lañu waray ci am mom moy gi moy gi ñepp ci yeen rasulallahu sallallahu alaihi wasallam lañu
1: fa xey barki borom
3: ak ko fi gis lu teenam yaatu yaatu won lu bari bari ndox wala dexam lu reuy ni wala may bu ngi bi ko ma ci am may yam
1: sala wa wa ci yene ci bi
3: te wani ci lan la ko sunu borom may daw dara ñu neen ni jep su fep ko degg bi ko su wani ci degg su may kenn bu joge ci am sala wa mu ta wani ci may yam sala wa
1: te yene
3: ci kon am dundu ñu am ñu julli dañu am kenn amu kon dañu wara med ñun kenn ñu
1: wallahi wallahi
3: rawatu ñun mourini talibi serigne touba yi dañu am lu kenn amul ko am lu kenn amul nak dañu mel kenn lu ko la jole gor gor sax ci digal tay dawi tere borom dekk li bëgg ci dekk yi men ci sax moy sunu jariñ
1: billahi moy sunu jariñ tay ko la
3: lim bëgg ci dekk bi men ci sax lolay sunu jariñ
1: tay ko la
3: kep ko xal dañ ko di kenn bëgg jariñ borom dekk li ñu santana ñu duma ci jaar dawi tere duma ko ba yabi yabi dañu dajé mbugal ci ku
1: lay wax na
3: ko na sax ci lim diglé ci dëkk bi dafa ci daw lu ci tan ci dëkk bi mo ñu jëriñ tay mo ñu jëriñ ëndu
1: d'accord
3: kon yalla ñu fekk bi su magi bi suñu kala nit
1: amin
3: damu
1: amin
3: su lu ci jëf mu ñu bar yalla suñu nangu ko barké
1: ta salam amin
3: yalla ñu ko yakk fekk wa
1: amin
3: adi bare bare bare
1: amin
3: ni tu ko te jëg ni ñu tu ko
1: wallahi wallahi wallahi fatou wa wa wa wa xamnañ ko
3: waye nit ko cant la nak
1: jere jeuf cant gi la rek cant gi yaat
3: ni ci yar baye galay fa am te gaps sen ak sama do baye nek ci sax di sen basir fall ak mafla fall di doone alaji dan fall ci fall mo sen fa nek representant do sen fall mbacke ci jamono ni di en ciar
1: mo
3: mudu fa am ak ñepp ni di en ciar di wala xden ba ñam su bu do xol ci ñu reccel yi yagga taxaway jay rasul allah sallallahu alaihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf bay touba fa bay touba tay wax na deug de billahi ndeysan tay sin touba lim lo beugal tay lim lo beugal ndeysan gayi tumax tumax rek tumax tumax tumax tumax tumax melni dañu mënta gis dañu fétal leen beuti beut ak beuti bop ak beuti xol utal leen nop nop yu sax ci bop ak nop yu sax ci xol utal leen tank utal leen am xel utal leen xelat utal leen xol utal leen muñ utal leen jam utal leen salam ñu nekk ci defé né dol ah ci ci bismillah
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
4: baye abdou ni ngi lay nuyu di la ziar
1: ba aljana
4: seigne di kolo bantou
1: ba wa wa seigne di kolo bantou ba baghdad wax nga deug de
4: ngi rafetou digge bu baakha baax
1: jeri jeuf baye seigne
4: di nuyu mbolam kilifa go xam rek yaangi tewlu 103.5 ikap fm
1: ndeysan
4: di nuyu cheikh abdullah sall mi nga andal ci liggey ak mbolam ko xam yaangi liggey ci keer gi di ikap fm 103.5
1: ndeysan
4: di nuyu wa baghdad ak wa daru manan ak kep kuy jelo rek xam nga manam baye abdou
1: mbak
4: manam ñi nga xam dañoo dëkk ci dëkk bi dañoo wara gëna bayyi xel dëkk bi bu baaxa baaxa baax
1: wallahi ndeysane buñ ko bayyi ci xel ñu mu jëk ci xel
4: ku wax ni yow ak mouride nga nekk fenn te joxul la ak teer war nga sétat sa bop
1: lay wax
4: fo nekk rek ñu ni yow ak mouride nga te gisoon joxal ben teer bi rek yow war nga sétat sa bop bu baaxa baaxa baaxa baax
1: wax nga dëgg de
4: waaw loolu nit ñi lañ koy bayyi xel bu baaxa baax lañ koy bayyi xel ndax fiñ do ni baye bi tay misal bi mala jox tay ji da ngay xol manam dekk bu sel bi di Touba ni mel ak mbalit ñu bëgg ci xaar baye faal di ci xaar baye faal jéggu ci prefet
1: wa baye leen rek
4: ndax fiñ do ni tay ji baye bi ci teunk rek kenn ko ne rek fa nga dekk rek
1: boko
4: baye manam boko té pax mu reey rek man nga fa tour mbalit mu bari
1: wa waw
4: mbalit mu bari man nga ko fa tour légui nak bu ñepp défé non baye faal bu ñëw duñu sétu mbéd yi tak
1: dédét
4: ha bu kenn ko défé non bu ñëw baye faal bu ñëw duñu sétu mbéd yi tak mé xam nga ni tok ab ad wala ñu ni wa Touba magal bu magal lañuy balé xam nga lool jéppu jëru waaw ñi nga rafetul liggéey baaxa baax di leen ñaanal guddu fa nak wër
1: ay wa wa goor bay ci wax na dëgg dé ku nekk bo balé sa buntu kër mu set dé ku ne bo balé sa mbéd mu set bismillah
5: cheikh abdou ñu ciar baax
1: ba aljana
5: ciar baax baax baax
1: ba aljana koku
5: fallu jom
1: ah
5: mangi ni mak baylat tok di deglu kay do ngay deg
1: ak sa baylat mom sim kerno
5: ngi ni tok sim
1: fallu jum eh la ilaha illa la
5: ko ñaanal ba ak ta ci kerno rek
1: yow
5: am na ba ci wax tan ba ci deg ba bo xamne sim kerno da waxan bu mu xawani lol
1: ay ca
5: daf ma muslima dafa deg ci sim ci wa mu ne def la la neex am da la neex xam am na fa dem am
1: amin
5: yaal njabotam ki yepp yaak njabotam ci mo
1: kanam amin amin wallahi koku nga togal de koku nga togal de yar koku de ci par sin salu
5: la la ci neena ngi ñaan bax degg na la legay
1: alhamdulillah alhamdulillah yaa
5: yalla yaaka fay mom
1: la jeureuf jeureuf
5: yeene ci yoon ci ciarnu yalla jeuf may nga ci fekk ko jeuf ko sa jeuf
1: amin amin amin juuf amin amin juuf
5: ci mom ci bëgg ci ko ci suuf lepp ci ciarnu rek la mom
1: barka borom tuba wallahi wax nga deug oh wallahi wax
5: ne jappé modi ñun bu dékkul wolof té bëgg seen jéru sax yaa dugënal ko ku mu ci uta dékk lu
1: la ilaha illallah
5: lool mom yaa def nako ci ñun mom kon nak mo tax yémané wul nak dara ba tax ci jéru rek nak
1: ci yalla alhamdullilah way imiso bi mat na sekk bayla koku wote day bayla koku wote day leppam seen jéru la ba muy am fukki at ba jëm ji boko xolaté min ci juroom ñet fukki atam wala juroom ñaar fukk ak lu top kaddu gu sincère na ma sa wax enregistré nako la ilaha illa ki fallu jum moy wajuru galas jum mom i jang la taw na lol na wana ci ki mu togal doomi sincère no la Seigne Abdoulaye Diouf Seigne Abdoulaye lañ ko tuddé waye Seigne Jali wako non buma paré ci yow doto nam fenn té lo nam mu ñew mi ngi dëkk fi ci wet aéroport bi bo génné kër Seigne Bassirou mom Seigne porte-parole kërëm nga ci ciop bayla lo bëgg ci mom wala nga bëgg ko ci Seigne Kerno wala nga bëgg ko ci Seigne Lay wala Seigne Dame Belel wala njabotu Seigne Aliou Diouf Lambay gëp man na la ko défal mom té du génn kërëm ga jaamu yalla yor kursam jaamu yalla yene ñepp jam du mer nak non la Seigne Kerno yare wa kërëm way gal fallu gi mi woté domam yépp ko Seigne Kerno lañu sorti mom mo jur galas djum kérok alterné bi passé rek bima paré émission mom lañu tek martial bi mu def ci Seigne Aliou Diouf Lambay ak Tierno lepp lu jëm ci métallique ci bir keur Seigne Tierno luñ fay liggéey fi ba Lambay ñibi Lambay ak le belel lu jëm ci Arminion mo koy liggéey mom leppam Seigne Tierno la kin daraay Seigne Tierno musta jog ci kipar ak Seigne Tierno musta genn keur Seigne Tierno musta genn ci jëm Seigne Tierno ji Seigne Tierno ci mbeurteul ko ci bir jëmum ja bëggamut kudu Seigne Tierno te lamu ci gëm kuko ci gëmut mo la gën te kenn mën ta gëm lu ko ci gën kon sant nan bu baax bi mu wote way nak ñi ñep waaj jëm Lambay gamu gi Seigne Dame waje nako no xamne mok Seigne Ahma njabotu Seigne Aliou Diouf Lambay gettu Seigne Bassirou Seigne Ahma Seigne Lay Baylat Seigne Moutsey ñom ñep dam jabba dam Baye Fall Seigne Ebo ñom ñep waje nan ko no xamne kudul ñom mëno ko wajé non té lay am Touba rek kay am

0: so taxawé ndiarim ma nga taxaw masalikul jinan wala nga taxaw Touba Refal wala nga taxaw Touba Cheneba wala nga taxaw Touba Daru Jay fo ci dem ba Amérique Asi Europe Afrique monde bi yépp Japon Chine Dubai fo ci dem talibé Serigne Touba yi def nañ fa no xamné bo duggé day melni yaangi bir Touba magal gi woné nako gamu gi non lay mel daayira yi non lay mel Serigne Touba dara am dootul fay lam ba day jolli ba aljana nax bu ko ñepp wonon ginnaw yalla taxaw ko la ko ñepp warona defal yalla def ko te yalla dajna fepp te fepp man ta dag yalla way fepp nga ci yalla te yalla nga fepp bu fi fepp joge delu ci yalla yalla kon nañ leen delo suñu xel nañ leen delo ci suñu xel lolu ma fal suñu fal jum tontu suñu cerno neena suñu Touba neena di def la neex di am la neex foko deg demal wuti ko fa li am fi xana def li neex yalla rek way def li neex sa bakkan amut xana dar ñu auditeur baangi nonu nak waaw bismillah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: di xair señ bi
0: ba aljana
1: yam ni ko yalla boole
0: waaw no tudde ak foy wote
1: man ku ñax señ fallu jay la tuddu di wote Touba Tawfiq
0: fallu seigne fallu ngay Touba Tawfiq wa lolou demar na ni seigne fallu kay fum voté mu don ak Touba don ak Tawfiq
1: wa dem man mourdi wala nit di ney sa la xat wa def Allah la ilaha illahu aha nit ñi mom ko deg mo wax la ilaha illallah
0: la la
1: mom ne ko
0: tu fa sa ah wa ma wa wow ah dai la ki wa to dai na war di ah waron na agale de sing sing Touba sing fallu lo tuddu deuk Touba Tawfiq wa ñett yoyu mu wax de Allahu ak lahu ak la ilaha illa allah mune Allahu yepp wa ilahi ja nekatu fa wa kon da lay jeex na fu ñuy laye kana no and ak Allahu rek ba mu wona nu la ilaha illa allah ja am de wa gor
2: a mbokum talibi cafe Touba khalil ma manan
3: dina di ko suka bambane na kasu yeri mo kayna wali qata fayna la hajalul bahra wal fulka
2: ba do koy xelli
0: cheikh abdou ndiaye mo serigne cierno diou lambay
2: ba sama kas
0: cafe gi xamna tok ge yag rek way da na ra neex
2: cafe Touba
0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyo ci seen émission bu mag bobu di cafe Touba
3: kasuleeri mo kena ba mu jeex
2: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juroomi waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ak nga ni
0: daaram baax man ke gën kon bo yoree fasu gën bu ko dawal ci course bu baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
2: cafe Touba
3: bambane na kasuleeri mo kena bam jeex
2: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
0: 103.5 xal bi jëm ndam
2: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
0: waaw 33 976 0909
2: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba.

casa do Rei Caram. Yamamaste madeiro porram. Yamamaste madeiro nei. Desde Guiné na laje na antifarver. Yamamaste madeiro porram. Na rua do não lhe deixam chorar. Da nada tem nenhum banan bamandi. Ya imbambulan sam no kajul si kandi. Nya pani mosab lege ibasalum. Fute fute gune saja nalum. Ya uge di dem na penku. So bakan. Ya kan ngawa. Yeri. Yo bayo fujore. Mai kanya. Banya baya indande. Ibalindi ngiyana zaglalanya ya don sogna danan ngum galam bidwa mi sogna ngiyani zaglalanya ya don sogna danan ngum galam bidwa mi sogna mo dag jini sey don nanang gire raga sey yow so dom ne fing mo dag jigen yeb sey dom bi qadam ni gonté kay xeyo sa doom yaram mo tax li yéne sen doom di xadam ni gonté kay xeyo sa doom yaram ya tax ji ñepp sen doom xeex budul ko na yow no nga dam bay so takal la ji yéne bu sabay xawna ara mel na yalla bi ali takal la ji yéne bu sabala kana ara melala yalla yali ditu disane dom ditu bambam ara nangir mom rek atan yendo yawi adi busa beli nyako changai ndaka nga jog sangon jox nay gay ya dag jigen ni seni dom demen ya dag jigen ni yep ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu so nu gelba ya dag jigeni lamaso ay manzo ni soli awza bunu so amni jaar fa jigeni danda gar du wonday sotte gor ni di baxa yoy rof ropi ya sutral awre din di jote makki anga nan nar jaba ngay juti lam fa gete ndar kam tinduni don ko waatu ba gade tinduni lam ga gade nar kam tinduni non waka watu ba gade tinduni yaram am jara ko ham jara man ya tawal so do ba gama yaram am jara ko amakama ya kawal jalat bisuk yama yaram am jara ko ay karma ya kawal so do ma fiya lumba yaram am jara ko ibajajo ya kawal so do abajnajo yaram am jara ko amida ya kawal so do ma amida yaram am jara ko am tay jine ya kar da do am jommal dile ya ram am jara char bul dile joxna ala jukay rabe diemu dum ga jubal te japp yow te dile te jang te joxa balay jolli te jikoy may bagalim amolen digen ni bon ñaka amon yarolen dawul jew do janni dawul je do jeyu do jaayo ko jaay ci jeyi ya soobu yoonu jannata nay ko rooyu jam jaara ma jeyi ni saraagi taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla rewo leyo reero nenaala dali do rummi do rambaaj bu sabali amon nga faayda amon nga fulla jaamu fit am fitna yalla falla baranga am nga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan bore di won am bali do dox di kakanto ko fitwale marse yi ko mi dali tuti la gien ko mami sokna ba di tuti
mam samba mariama mada daw tiem lef am dal liman jaara mo ka tali non na bagan gi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande mo mustede ci dañ daal ataan moy na anam ka ay jaay dañ ko jeetaan masula si musul dox di bodde musul di wex wex lo ko dox di bodde daaw weran ci ko mo tax selangul jur nga ko jur mbolde koy laay ma am sey ma mar mom jaara mbolde ji daam ay moy baara da nga ala nga ma njabor le sherbi mo tax nga jur jambar gi melne gayne daaw la songante ka dox di daane ak defam ca taxna am ci nga jaajef ya selangul bu sa ya tax bani sieral gura ka bu ci seerul ci aljana na woni nalay murti asadom ma dañu nan ko jaratul ilaaya maryama mo ze dur mag bilaaya ma dañu na la jaratul ilaay maryama mo ze dur mag bilaay ummu khalifatu rasulullah muhammadin walda abdullah naamu awliya aw ay am dalu kena hinul billahi ma am jarane alhamdulillah maryam bokti muqina billahi sadu am gatu jan modonu ahmad abi billahi mama tegi arinu wahilahi yaay tondo maryam ummu isa sayyidatu nisaa wa ngasiira modonu isa madiru awlai modon musa kalamulai modon ibrahim khalilulai modon hadama shabiulai aliman tab ay tin kat ni johon majul mbeki lañ johon ni amadul mbeki marhaba واي سيدينا احمد المكي مرحبا امو احمد الاب على يسوم مرحبا اخت احمد المصاب كما جرت تامنا تي بنايل سنم مستد تدن كنال مدي ابو غوسور جيري زالم تزغي تاك ما كاين فلايم يا باخت ربو تباهو أسكن يقن يوسيار ينجن ديونيل يارب تنجدو تباهي واجر كوخان جي سيشديد بجد المبار ماميا قدايا جريا كتور آديني دوليرين تجيب أغلام تورو مجيه فلين دي بجد ملايا ما القرآن ما هم قرب جرايا داون سوكرين دي وليو دي أي شريف لن يجواني حليو بمعاني ما ليس من هاي الجنسي yank jamaa may tudde mama rand a leer gi ba mu soode soxi makke raat jaas kan wari makke makke jant be bank na la la ni daayna bi di asu na soxi len bar fi ay na tam su moodi jani jant ak leer nga yow jar la mi sa am de fes ya leer nga sembel bari ron ci ta sa ni di ko jea yen na ba makke leer ni ap di ba sa say ko joxi ya di sey ko sey balin budori yaadi yer weri kun mun faqira yaay daqum dore ci do akhiru dara jangal gori umul masakin e dex miskin ya abul yatim yaay kenul jini ma akam bak yaay sam sidine ndal nga jamur ak bawal ak fiin ci gel nga chalalu abibullah man bala hayfa yeru gan bilay ya do bakep ku seto ji makke bune gine yalla debal ko barke wa ma ke sa nyankar ma ke beri leer na gal en nyapangi dox di war wa ma ke sa nyankar ma ke beri leer na gal en nyapangi dox di war dabar nga say bok dabar aw jambu dabar bawal debal kajo ak jambu dabar nga say bok dabar aw jambu dabar bawal debal kajo ak jambu nya da falo ni don borom di dal
am ñu won ko melne doomu jaara ñaraan faraw ñeen borom jaar am ñu won ko melne doomu jaar mali da ba fi zal ñu jaaxal kenu ma leen ñeen dag du tax ma jeexal mali be ba fi zal ñu jaaxal kenu ma leen ñeen dag du tax ma jeexal sharin ma ma jaay ma lan di sair jamo ko jeexal jabal ko qadir dabar na mbacke sanji sam toñ na sare taay ay yor yini na ala bezere cheikh rabati joyna qaliba mama ko jeexal ay maram am jeebo su bambo yon musa amudim aron yon la bi cheikh ya salena cheikh amta mama ko ma ni baal mo ko joxon daru salamatan buru gi la ko defon ni dale ko baga songo mo am ko barna daane rakam tan nyaab yo broni ki imam mama ko ci akal jeel def ko imam su ba ci ge nan mo no di on jakka te du gude mo ina abila iraka ya rakam ye fiar jo mala jo mama to hon daw yu daw xibiro kay nga ci akal be bal fa ja akal ci ina be ngar ma so ni la ko taxal ci akal tan bakke tan al jorel no fi way wa mali fala na dural yaramba ak ikamya ak karamba amu ju amba te ni seringa chaadal sering ma sam amba ke chaarna bamba ko jeegal yalla yokkan ma yaramba ak ikamya ak karamba anyati ka ali ni ro fiq bamba chaadal sering ahmed ndum bamba ke mo ka jabar so ko ju anu barke mo da andal mulki ak tijari andir berat tuba de may nyaar yo sharif muhammadu qareji fofdi mamba ko ci akal muy bangi nambal di fagna ci rang fagna buda ak fof di jambale won bu don ci fuy di don di cheikh balla jor men ci li saasal ñakay sukkal diko dawal di amal bu den ci len ci am xalul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam sharif mamar ko na mu amu fulla mamba ak may may du tuti ci yalla ar cheikh lan bu ban bi on terbiya ca def param tawi ca ban ko tarqiya ibra bare jana ma ke bare mama ngi ci xale de bi yere jagle gren bu yalla mbar ma boole ci xadi war ak dine rana doole ibra bare jana ma ke bare sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xorom ba ab jagla on do bon ke de jamba kuwe dela yaka dawon te ganar ure bare cerno makke be bamba ngien te khale fi ngare yalla yalla han bor yalla bar ma bor chaga di ngara din era na dale seri amar makke a seri amar dal mo len defal ñepp ngu len may bal ahmed jozi makke abdul qadir seri mama asti seri bamba gare rakam seri makke seri seyido mune fulena gana am tawidu seri mamar yebo seri balaje molan jabar se xal seri madije yalla gore xam xam mure mo ci andam sama seri makke te dum mamar jabar nga wa makke de far mu soobe bayari akere le re ni jo jabar nga makke de far mu soobe bayari akere le re ni jo ndaw ci bitaro na dana ci mbake mbate mu so de ndax ma am fa barke ala ji mbake bu wo ku di he ya ko de bar ya tax mu dem kel sen am te ala ay na ma ka den na di la bala to ba kay ba raw ne di am tahto am te da ka wa ho mu te di bala sang ak sang di ni lo mi na ya ra ke ni na seri ma samba ko ci janal mu sama ndaye def bamba dagne ma akla li ma def li nga bar ci jamu digante salum ak bawal ak jamu cheikh bamba bam taale nak baleri joli mo xamne koy wali def da wali cheikh bamba bam taale baleri joli mo xamne koy wali def da an wali mu dal taal cheikh ibn lampione mu dal jeci ndar di buwa Munadina zahira lampu yani mudala gati nardi bulan chegara bal mudebu ko tagale
ni ay mayam mu jofo tu dale te xamna kat kel mu jofo kay faale mama ka faale re mi dal kay faale rakam seri sari bal mo sel seri mama ngole gamam ga sel ma samba bal mu ken dawul faale mama ka faale mu dem di bawal di yaare cheikhon bal mu dem ko kay faale mama ka faale tay badal kay faale masila bal mor mo matila bal mon muti su ko kay bal mo matila bal mo am ba bay ci balel mor jaga bal ba ma ta han xam len cheikh yara bal cheikh mara bal cheikh mar bal mo len jabar jabar seri usman bal cheikh mar bal khayay seri ma jara bal mo dal bal di len ciar bi al cheikh daga bal xamna seri ma mar bal ke lam be xol yi bamba mo ko daal ke ma jom saabal ka awani baal da ya qalibatu ke am gaala mo taala baal be jil baal adan baal ali baal ahmad abdullah baal ke le xe yalla na leel sari di dole baale di jorati tawbatu wal baale ke amad asal ke ahmad asem abdullah baal sari mad baal madul ko buru ko nak bamay jole dal serin barakan bal serin mamur fal wa do jand qarna fil ahwal ya madu fal yada mamal marem fal juma ngir be xamna fil ahwal ya ma zair fal ababakar zar ya khadu khadir fal ate hole nal ya madu fal ganar serin masmum serin musa fal ya modu faal langar adidu moyal sey o sey do faal sey isaafal ya modu faal saajo sey adan faal cheikh ibra ya adan faal sey maamu faal cheikh ibra faal mbogel ko bamba kayal ya cheikh bamba de foriga faale ya wisi wal yede son yanayle ya rama cheikh bamba de foriga faale ye wisi wan ifade son ya nayilen ya ya bamba de warina palen ya wisi wan ya bade son ya nayilen delul ma akla cheikh imadi sant job sawal sawar lebal kawor mo fayla ca sari suleyman job la bamba woru bar la cepp ko top kelu ma samba job mu ken daawul jobe mama ko cheikhal yemi dal ko yobe marakabi ahmad jo masamba sama cheikhna birja mona bamba sen hamar jo akhin taodo mama ta on ru ki modo sharin ma yasin jo sharin sher jo sharin ma samba kar jo cheikh ma jo cheikh ma jo asu sharin ma ta jo cheikh re jo magar mo modun jaay yo serin mata samba ma samba asu serin ma war jalla ma jaay jona asu serin ma mar yo ci ma samba yaaga serin ma lu kaar jambar ga serin hal yo ma kum ban jaari ci abdullahi yo abbe furene jeeri serin mata anka mo man ko musa yo ci mo do muxtar yo dada haye ci ci anga ga fanda yo serin aqnaan yo Cheikh Modou ndar job sen fodda daset Cheikh Modou ya job sen fodda daset Cheikh Modou ya job ak mama mar jom jo mor da ko job Cheikh lay ne hinen joru Cheikh Modou job to qaf serin lan job mo an job ma tande job Ousmane job Cheikh Gore job Habibou job Cheikh Yaay Cheikh Yaay job Cheikh Modou job Mazar serin hinen job Cheikh Modou Lamine Diop, Rachad Cheikh Diop, Cheikh Modou Diop, Wala Kouba Houtaï Diop, Yara Mam Jara, Sikam Jara, Ya Kawal Sadom Rey Karam, Yara Mam Jara, Sikam Jara, Ya Kawal Sadom Rey Karam, Jadil Mawagle Cheikh Dami Santushar, Ya Khamne Bambo Soye Gondi Kostiyar, Cheikh Ibra Sarr Mosibu Kosiyar Bamba Takhol Munyong Yisam Tudara Cheikh Ibra Sarr Mosibu Kosiyar Bamba Takhol Manasam Tudara
mamma sari to ba wa on fatu ba bana ko yaade felote ak bo ba on ibrahima maula ka khairan wa minan anina jala ka akhil ibrahima maula ka khairan wa minan anina bamu dana ka ala yarbo samya jabar janam say dafan jabar da ahmad zar salil zar zari zar an makka zar yalla ni am sen ya tar yamma ga zar mabatu an zaganar yamma mane adu kaddu muppu fi nar sen dum bazar mor tax na zar usman zar am nayu kham kham bu khadija zar yamma dum makka zar aba bakar zar sen dari mayna le al fawqal al asrar sari basir zar bambay sari basir sari basir zar sari bay zar dan mo and zar ali zar kulen dan sari masam zar sari masar zar yang jaga zar tapi bule al lar sem dam sem mul sem mad zar mad sem mad zar ahmad zar bay zar sem mad joge zar Subamba dokhal, mo mo mai sar dar sar, mamar sar mamar tako ni mene sehi ganar, sharing di sehanar sharing jin sar, sharing maji busar sharing amar sar, sehi ni sar sehi mal sar lekar, sharing mukode bar sharing usman bar, sharing masamba nar baragan bar, sharing di sehanar muri tuh jaren. Jika engkau nak kujai erin, jamam jara kan jamam, ya kawal sedo mai keram, jamam jara kan jaram, ya kawal sedo mai diri keram, karena ya gol sih bamba sih, cewangin, kul cewangin tu neng bidang lagi, karena ya gol sih bamba sih, cewangin kul bidang lagi. Jabal na sheikh adam gey babu sheikh madu gey babu sheikh mabbe bay dana tayang bu tayya jabar ganam te defar jabor ja sheikh madu gey jama sheikh afendi sheikh madu gey jama sheikh afendi sheikh mustafa ali al madam sheikhi sheikh babakar sheikh madu gey nyadara mama tahon ni mele sambida Muhammad Jai Laba Sari Usman Jai Makumba Jai Maruba Jai Yenen Jai Muhammad Jai Bai Dam Akhamun Namam Dam Muhammad Jai Jai Abdu Jai Madin Zam Muhammad Khuja Jai Aba Abakar Jai Muhammad Salam Jai Sari Isa Jai Murda Jai